mo ma kiyin o oruko mi ni woli rotimi ile somi baba sioni oludasile ijo imole alaye saju on gbogbo gege bi ati mo e je ka gbadura sugbon loni ase nkankan ti yo yato die kini kana lo bu omi sinu cup to baba di ni ola a ma sise yi fun ojo meje gbako sori cup ti o ma lu leni o le lo anyone to bari tabi ko lo ki loruko en je ike abi nkankan tabi to owo e ba to pure water abi bottle water sare mu bayi a ma gbadura si omi yi fun odidi ojo meje sugbon eyin ti e ngbo mi lati ola lo omi yen gbudo wa ninu igo onirizin beni semi ni ko se mu o baba semi ni ko se mu o omo agbado inu igo dawo moju fa diye semi ni ko se mu o baba ota e o mo wo bo bayi ni oruko jesu wa de gbe nkan re se laye asotele meje mo fe so o mo wonu oro mo wonu majemu lo ninu iwe Isaiah 47 gbogbo alagbara ile baba ta ti bi o gbogbo alagbara ile iya ta ti bi o eyi to ti leri pelu awo agbara okukun re to so pe won ni je ko ri le ko to ni eyi to ko gan pe afi ko ta jeun en to lo ni bimo en o to pada bimo loju e to ni omo yen gan pe won ni je ko gbadun e mo pase ki won ko wonu ede lan tititi re omo re yo fi de ti o si soju re tititi re yo fi de mo pa ni ase be lo se ma ri ota re o ma wo bayi wa kole mole e shame wa ra le mole wa gbe nkan re se loju e mi won wa gbe nkan re se lojo yen gan won wa je won je yagbe lojo na nitori wipe bibeli so wipe oni koto ti won gbe ni won o ko si fun ara won awon ti won de sile ni won o fi ese ara won ko won ti bebeli we no gbogbo eni ti n pete pero ibi si o pe oni ni lari yo wa ninu igbekun wa de ma serere ni oruko jesu be ni yo si ri mo fe ke mo nkankan ara mi olufe ti ari ninu aye yi iwo to n gbo mi ole ko ni e o ki sole gbogbo ona teyan gba laye lati ni lari lo ti gba sugbon da be ni poku die ka to ni mama kan gbo mi bayi sori olawo omo to je wi pe olorun ran won lowo sugbon won gboro si elenu wa gbo o wa mura adua ni o ko sun oja e ko le tori pe abi ya mama gbadua ko da fomo to ba da fomo ton ota tun ma gbiyanju pe ko mo ma gbo ti iya yen mo wa gbadua loruko jesu gbogbo agbara ti ota fe fi keyin omo re da o agbara yen ko baje adua yi ni ma gba ta ma fi lo sinu testimony mo pase lati orun wa egbo eyin abiyamo gbogbo iwo to lomo lilo yibo loruko jesu won ni fi oku won ranse sile won ni fi oku won ranse si e o ni gbo iroyin ku won won akere okodele gbo won akere okodele won jere irin ajo won jere irin ajo gbogbo eyin abiyamo te lomo sibi kibi laye loruko jesu e gburu ayo lori won o e ni gburu ko ojiji lori won ori be o eyin ti en jade loni e ni jade le iku lowo egbo o e ni jade le aisan lowo e ni jade le damu lowo abo olorun ko daju lori yin mo wa gbadua gbogbo iwo to dawo le nkankan so nko le lo ni owo to ma fi pari e wa ri lose yi mo lo sam 4 mo fi pase wa se aseyori ile kiko ohun kowo jo lati fi se ohun kohun ti a pe ni ohun to dara owo yen ma pe yo si tun le ani mo ti enu mi bo eje jesu mo poruko angeli toruko re nje aseyori gbami dada oshila osigbaragada bula oshila osigbaragada bula mo pa ni ase mo ni wa rowo kojo wa de fi se nkan re wa saseyori iwo ti aye nwu e be ni pe o le lamo iwo ti wo gan nwu ara re be ni pe o le lamo ta n so fun e baun hey jesu yo se yanu baba mi yo se yanu iwasu niyan o ona ti yo gba le mi ko mo baba yo se yanu mo ni se jesu yo se yanu baba mi yo se yanu mo ri eni to nwa moto awa ko ni driver ni
the end of the day driver go di olowo then to se transport to se business olorun de gba fun awon ko de se transport yen na gbogbo oko ton ni pada denu kole olorun a gbe edide pada awon ko wa won ni lana lo ni won tin ni eh wa ni iwo to ti ni iwo to ti wa ni oni pada ditalika oni di atoro je bo tin jade loni lo si bi oja re ire ati anu ni wa ba pade awon oni di ofo ti won ti joko repete si bi oja re ti won pera won ni okuta ino lati orun bibeli wi pe hey ino saju oluwa o si ju awon ota re run ino ko jo won run danu gbogbo en to ti saju e pe ohun oni je ko ni o pe o ino ma jo won run oni yo si pe o jesu oluwa wa amen ara mi olufe e dakun mo ti so ni atijeta loni gbogbo eyin ara ogijo ikorodu ati biti mi o ranti lati daruko e lo ita elewa junction loni laaro yi ita elewa junction feed la to wa ni ita elewa junction yen te ba ti de enu ona be yen e pe number church lenu ona to wo feed yen e ti ri awon workers wa nbe so tori pe ko le oyin lowo ko to di ojo birthday mi tori birthday yen ojo perete loku bayi so mo de promise gbogbo eyin eyan mi pe e gbudo gba ko to di ojo birthday a de ti ni soji kankan nbe bayi so e lo si bi enu ona yen te ba ti debe e ti ri won lenu ona so e lo gba ti yin leni laaro yi lati ago meje mejo lati ago mejo titi di ago meta osan won si wa nbe so lo be ko lo gba ti e so now mo so fun yin nipa ti oju rere anu iranlowo latoke yen bo ba ti gba egberun mejo ati 300 naira ni iwo na fi yen so seed iwo na de ni eri loruko jesu ororo to ba ti gba fun won ni 1300 ororo fun won ni egberun kan ko poju fun e pe mo fi so seed mo fi da si se ranse yi olorun yo si da si ti e iyo agba kan na ifaseyin ni kankan ma beru ki lo nbe leru ngba tolorun ti yonda woli fun e to ba ti ngbadua pelu e o ti di dodon ko dupe ko de gbigba ope ko ri ona abayo loruko jesu iwo ni eri kan eyin ti suru lere e mo gbagbe nkan ti mo so fun yin e fi sokan o wa very very very very very important so atato iyo adun ni oruko jesu ni itoku kodun ipari nkan meta lo ma ra wa ni Tuesday to nbo gbo mi dada nkan meta wa ra ata alubasa ati iyo didi wa ra wa lati le ata to iyo adun ni toku ata ma to iyo ade se kini o iyo ma dun e o nkan meta yen gbo dada wa mo gbadua o ni ri iponju yo si dara fun e okan ya bale wa ri ba ti se gbo o iyo alubasa bra won kan won dani iyo alubasa o atama to iyo adu fun e loruko jesu yo dara fun yin nkan meta yen dani ni Tuesday to nbo nibo niyan Fuja Street Community o to wa nbe ni Randu Avenue Junction ni Fuja Street Community o to wa nbe ago melo ago meje ago mejo aro si ago mejila bakan na ni ojo Wednesday mo nbo ni ilogbo elegba town hall gbogbo eyin onise owo ti se yin ti daru eyin onise osu eyin te ntaja era nkan meta yen na wa ata alubasa ati iyo era dani didi ni o gbo iponju a fi se sile ata wa to iyo a wa dun fun iwo ara mi olufe mo gbadua ni oruko jesu e se rere oko yin o si bale jesu oluwa wa amen e gbo Friday to nbo won ni a fe celebrate birthday mi ni Saga baba Thomas Falola Olorun yo wa pelu eyin ati family yin gbogbo yin ni iyana ilogbo ni logbo elegba ni ijotun e arrange be se ma de Saga ke wa gba ororo yen ofe ni ororo yen yo dara fun yin then eyin ti ilogbo elegba Pastor Rufus ateyin Edas e mura sile e mo bi e ti rin irin yin eyin eyan mi ara mi olufe nilu Saga epe gbogbo papata eyin iya evangelist e mura sile e je ka pade ni ojo Friday yo dara fun yin o okan yin abale pe ero ibanisoro yi
070-67-17-0079. Bole kan si 070-67-17-0079. Eni kan gbo mi mo fe ko ran ipade yi lowo. Olorun yo si ran iwo na lowo. Iye to ba ni send the exact card number church yi bere lati 1200 2000 so ki card number na ri 00699-36-107 bole kan si 00699-36-107 Access Bank oruko to wa nbe Light of the Living Church God bless you Access Bank ni o oruko mi ni Woli Rotimi Ilesomi Babasioni.

alasẹsẹ alajọ njọ rokoroko rokoro lerole nrole ojo nku giri ni sanmo be ba tin ragbe ti o ti etiti de lati ko wale ke ti mo po tin pele pe ba se jeun lodun tin bo sile ni e ku ojumo lode yi loni o mo ko ni gba mo kalawo mo ki gbogbo eyin osowo eyin ya wa karakata to ye pe bi gbogbo gba ni won pe yin teyin na da won lohun aje o file yin se bugbe o e ni gunle se bu ti o fo keta ke ijo te ba ropo ke topo ijo te ba ran won ke ta won ka je o file yin ke fi se bugbe ke si raje na ke fi se nkan riri koko tin fi ba wa soro loni tori nbi ta ba tin so dodo oro ibi ta ba tin soro tawon olori ka wa na ka ma foro kokan ka ma fi kira wa nino e gbo mi bi eni ti o ba ti le sin eyan ti o ti le sin eyan ko le reni sin un na eje ka sten ti o ba ti sin eyan ko le reni sin bo mo ba sin baba ti o ba sin ya onu o le reni sin un iwon ba ti baba ba le se fun oni o se fun e ri bayi lojo ojo kan ninu oro kan ni ti mu wa ti gbogbo yin na te si ti kogbon lori re eji obara ati awon olowo re eji obara lo sin awon akapo e girigiri oni ma ba won ko apo fa won njo tan ba tin lo sile olofin lororun ni a si ma lo sile olofin ni won lo difa fun olofin lororun ki lo le roju ki lo le toro ki lo le gbaye tori na ni pe ti o ba nsin eyan mo ro pe oni tohun fi ya jeo abijo wo ni wonu o ti o jo loro awon ti akan bi olodo desin o na ni won pada wa do loro lati lu akete ni won ti ni ki won pada sori irun ilu ti won na tawon na fi dele ni ti won fi dele niyan eyan ti o ba si dele ni yo sin yo sofa yo sin gba won laro oni wo fa bi oni gbowo abani kowo nlara ni nigba ti ologbe baba ni kene wa to o ba sin ko fara sise ninu egbe ki won ri e ki won mo e mu o le pese aye to da sile fun e eni to ba sin na ni jere egbe ni joro egbe.

0: in one. O mi ni kaloku ko fi kun.
1: Kivo.
2: Dari mix.
3: Se ngbadun adaba
4: mo ngbadun adaba
3: mo ngbadun adaba
4: mo ngbadun adaba
3: o ngbadun adaba
4: gbogbo wa na ngbadun adaba.

0: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni tabai lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya especially celery
1: S E L E R R I E salary
0: ah bodami especially no di salary.

0: Biodu.
1: Eh, Kayode.
0: Ah, ni ri ju bayi lo lori eto yin to Abiodun Kayode le se riru adaba loro
1: yi. Ati nagbara ati nagboro.
0: Be ni turu ba gbale ba gbata ati
1: na. Ata dari le si.
0: Ah, si ni boju lai pare re sa.
1: Ko se se, ko se se. Ta ba ti domi tori na. Ipa ise ni to.
0: Ibi ni o ti ro to mu loni. Yokun tu di lalanu lase Iledua. Nigba ta ni gbo bi si te ina ni gbo bi si a. Ope pataki lowo olotu eto yi. Olotu agba ati gbogbo awon ta jo meto e wa lolokun jo.
1: Ese o.
0: Nagbara lowo Olorun Ibadan je oni je ti.
1: Ami o. Ami o.
0: Awa la mo wa yin na la mo ba o.
1: Ami ami ami ami.
0: Ah loko eni keji mi.
1: I Chief Commander Abiodun Ilorin le mi je alade alele loko to fin gbe mi laduge.
0: Olukade loko ti mi Akinmoye di falegan ni baba to bi mi lomo. Eriji ekiti na bi mi sibe na mo dagba si. O jaja mo re le mi.
1: Ja lo ja lo ja.
0: O to di wo yi ola.
1: Ola gangan. O to di wo yi.

0: remix.
1: Auntie, you are enjoying, oh, only you. Peppered rice, amala, nkwobi, masa, cake, and now ice cream. I hope you have Jesty Fizz on you.
2: Jesty Fizz? I never leave home without it.
3: That's right, Jesty Fizz, the new natural effervescent powder for an instant refreshing relief from heartburn and stomach indigestion. Just add Jesty Fizz into a cup of water, drink, and you're good to go. Jesty Fizz, your relief on the go. Jesty Fizz is from the house of Jesteed. If symptoms persist after 3 days, consult your doctor. Made and marketed by Ranbaxy Nigeria Limited, a Sun Pharma company.
4: Aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa ni bi ki bi te wa te ti na fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan awon so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon duki ata mo si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni CDCare kini won ki e fun gan kini won duro le lori to e la fi ni asoju CDCare ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
5: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbuwa
4: okay.
5: Ti a mo si CDCARE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
4: gas
5: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
4: kini o ko ma se pe fe gbe won mara o
5: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe anfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
4: ogoji ose
5: ogoji ose lati mo sanwo
4: mo be bi nke se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yoku die die bawo won se se
5: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa niyan sa
4: ikini idi ti e fi se ba npe ka won koko san wule die de to di pe e gbe oja fun
5: e se won olotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ku ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
4: eleyi
5: yo le mo sanwo lo olotu en to si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara rara sa
4: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
5: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ero nla pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni dayin lamu rara rara
4: nibo ni office yin office number ti an le pe yin si
6: e kan si wa ni Danco Plaza Adelosun beside Olo Motors opposite Maria Asumpta Catholic Hospital Ikere Road Ado Ekiti Ekiti State
5: Olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leko ni ilu Eko be ni olotu
7: number wa te le pe si ni 0707-484-3351 le kan si 0707-484-3351
4: Ẹ ṣeun olótú. Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ láti ẹnu ọ̀gbẹ́ni Abdulhakim Okunla tẹ́ jẹ́ aṣojú CDCare. Ìwọ náà má gọ́ra ẹ lónìí kó o lè bàdẹ́ tí ó ní dúkìá.
0: ọrẹ wa kí ló dé tó rojú kókó báyìí.
8: Wo ọrẹ o sú mi o je ìyá ìṣẹ̀ṣẹ̀ pè tán lórí fóònù ni ó ní gbogbo abọ́ ọ̀dá náà wa ní jò gáàsì sìlíńdà wa náà ti fẹ́ẹ̀ jẹ tán gbogbo ẹlẹtírónìkì wa ló ti dẹnu kọlẹ̀ owó ni ò sì ṣarajọ yìí.
0: Ara ń tà ń wúnu ṣọ́pọ̀ ọ̀bọ nípa CDCare ni.
8: CDCare kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀.
0: CDCare CDCARE application àṣírí ọ̀la ni níbi tó ti rira gbogbo tó fẹ́ tó sì máa sanwó díẹ̀ díẹ̀ bí oríṣiríṣi gadget electronics tó fi dórí ká ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ kò sì lélẹ̀ lórí o iye ọjà tó bára lọ́mọ dáwọ́ ẹ̀ padà o lè sanwó ohun èlò tó bára fódìdì oṣù méjìlá tàbí ogójì ọ̀sẹ̀.
8: Irọ́ ni o.
0: Òótọ́ tọ́ hàn ni gbogbo àwọn nǹkan èlò inú ilé mi orí CDCare ni mo ti ra wọn kódà iPhone tó wù lọ́wọ́ mi yìí ni ìsanwó rẹ̀ tán.
8: O sì rírú èyí o sì fi pamọ́ fún mi láti jọ yìí.
0: Ìwọ ló béèrè ṣùgbọ́n ní báyìí tètè download CDCare lórí Google Play Store àti iOS App Store kí wọ́n náà máa jayé CDCare ní wẹ̀lẹ̀mù ra ohun tó nílò kó máa sanwó wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láì ní èlé kankan lórí ẹ̀kọ́ sí wẹ́bsáìtì wa.

0: Ami ti Oluwa nile ati ekun re.
1: Oh yes.
0: Aye ati ohun gbogbo ti o tedo sinu re. Nitori ti o fi idira sole sori okun. O gbe kale lori iso omi. Tani ogun ori oke Oluwa lo. Tabi tani o du oni mimo re. Eni to ni owa mimo ati aya funfun ti ko gbe okan re soke si asan. Gbogbo abi amo igbekele wa ko ni ja sasan. Bi osu kefa ti da si meji. O ni aso ileke temple faya si meji. Idamu ekun itiju o ya ko pin ninu aye
1: wa
0: loruko Jesu ko pin ninu ile wa oba jagun ba ninirin ajo oluwa ko segun fun wa ni ojo isegun ogun ikoko ogun baba oluwa ise nitori
1: wa
0: emi mi ma kanlekun loni oluwa ise nitori wa ta ni obo ogo yi oluwa ti o le ti o ni agbara oluwa ti o ni agbara ni ogun egbe ori yin eyin enu ona ki agbe yin soke lekun ayeraye bi obo ogun la lo akeyin ogun labo oye tan mole fun
1: ami
0: eyin la fe ri oye ba wa ririn
1: ami
0: olowo nla owo kebere bi ija olorun ba wa ririn ajo
1: ami
0: olorun gbogbo agbaye oya ba wa ririn ajo
1: ami
0: ta ba ri ma jemu ki ma jemu bi o si ti dasme oluwa ko fajoba won ya
1: ami
0: loruko jesu ni mo ri ite kan ni orun loruko jesu owo agbara olorun ko ba wa ririn
1: ajo ami
0: diwo idena ko wole lo aso je pe oluwa ko fa ya amu bo je pe oluwa ko fa ya gbogbo ibi te ti gbo ikan ni adaba 88.9 ni ojo mejo mejo loruko jesu christ nazareth eru aye mi ati yin to wo obirin o ya loni jesu ko wo pale ila koja lori omo ni gbese ni aitegbe ni aitogba ni loruko jesu christ loni mo ri ko pari
1: amen
0: jesu oluwa wa amen
1: amen
0: amen loruko jesu nibi to tin gbo mi o ni raja ofo
1: amen
0: awon kan ma naja ofo nigba tan ba naja tan o emi ati a o ni naja ofo lowo lowo oluwa ko segun fun wa e sare je ka lo sinu iwe di ta exodus yen 14 verse 14 yen bolu kan wa nibe loruko jesu christ ninu osi o ma pin o
1: ene
0: ko ti era mi se bolu osi ma pin o exodus 14 verse 13 yen
2: bolu nitori ti oluwa yo ja fun yin
0: e soro dada
2: nitori ti oluwa yo ja fun yin
0: oluwa lo ma ja fun wa ninu osu kefa ye ohun ti mo gbo niyan oluwa ni o ma ja fun wa o ni olusegun olusegun ni baba baba wa olusegun

0: siwe ase yege aduro a le kori ka le re ri ayo mo ni lorilede a o re yin ayo awon ko tile sami mo le mi yo re rin ayo awon ko gbagbo mo le mi yo re rin ayo papa loju ota mi emi o gbegbo ope tori akoko sakilo sori be
1: oluwa si wi fun mose pe
0: o ri fun pe
1: e se ti wa fi ke pe mi
0: oh yes
1: so fun awon ma israeli
0: oluwa ni e se ti awa wo li olorun lati osu kan ti a fi po ngbe sohun olorun ta fi ke pe ohun lori afefe kakiri ta fi ke pe pelu ikede ta fi ke pe ninu ile oluwa o ni e se ti a fi ke pe ohun ki lo so tori akoko
1: so fun awon ma israeli
0: eh
1: ki won ki o tesiwaju
0: oluwa ni ke tesiwaju
1: sugbon
0: o ni sugbon
1: iwo gbe opa re soke
0: o ni ka gbe opa wa soke o
1: ki iwo ki o si na owo re si oju okun
0: oju okun
1: ki o si ya si
0: loruko jesu o ni tori o ya si meji bi o si ti

Enye nyawale akimikuwa kudede ya siku hii ya dakabo si uri koni adabaiti 0.9 FM ni uri tu akweru nibiti mboni dede ya siku hii etu akweru ono ni leti ushebe ti ongori ategun bi yina otimo bi osheri bi asemonse ni ori eto ilojo mejo mejo to ye pe awon kokoro ile ti o se pataki bi o ti kan wa to kan dagba soke orile edi wa ti awojo won na ni ile ti an sagbeyewo ni ori eto yi ni ojo mejo mejo sugbon leni kini ohun ti a fe se agbeyewo le lori se mo pe lana lowo osun ana oni ase ile ni ilejo giga ti o wa ni ilu Abuja ti adajo Lifu Justice Lifu ti o gbe idajo ile ejo giga kale lori ejo ti awon ti won ni ajo kan ele ti won pe nton pe ra won ni ajo Forum of Former Federal Legislators ti won pe National Forum of Federal National Forum of Former Legislators awon asofin tele ri ati won pe tako awon egbe oselu kan nigbati ase ile ejo de ma jade ni ma gbe dajo kale egbe oselu bi marun oni oro ti o kan ti ile ejo

0: àṣẹ fún àjọ elétò ìdìbò INEC wípé kí wọ́n yọ orúkọ wọn kúrò lára wọn ẹgbẹ́ òṣèlú tó wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà níbẹ̀ láti rí African Democratic Congress yẹn ADC láti rí ẹgbẹ́ òṣèlú Action People's Party APP Action Alliance yẹn AA bákan náà ni Accord Party pẹ̀lú ẹgbẹ́ òṣèlú Zenith Labour Party àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ti ajé ọ̀rọ̀ yìí àti ó ṣímọ́ lórí òun náà ni eléyìí bó tiẹ̀ jẹ́ pé ní kété látàná yẹn ni oríṣiríṣi awuyọ ọ̀rọ̀ tí ó ti ń jẹ jáde táwọn yẹn kódà táwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tí wọ́n lérí pé gbàgbé àṣẹ ilé ẹjọ́ pé àwọn máa wà ni wọ́n máa kópa nínú ètò ìdìbò tó ń bọ̀ ní ọdún 2027 àti pàápàá jùlọ ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn àti kọ́kọ́ pàṣẹ ní oṣù tí ó kọjá yẹn ní ọjọ́ 22 oṣù karùn-ún yẹn oṣù tó kọjá pé Justice Lifu àti ilé ẹjọ́ gíga dúró ipẹ́ kan dáwọ́ dúró lórí ẹjọ́ tí ó wà ní iwájú wọn kọ́ má ṣe kankan lórí ẹ̀ títí dìgbà tí ẹjọ́ tó wà nílé ẹjọ́ kò tẹ́milọ́rùn tí àwọn máa fi gbọ́ ẹjọ́ ìtọ́nà máa gbé ìdájọ́ kalẹ̀ ilé ẹjọ́ kò tẹ́milọ́rùn dẹ̀ wá sún ìgbẹ́jọ́ yẹn títí di oṣù kẹwàá ìyẹn October ọdún tí a wà yìí ṣùgbọ́n kí October tó dé ni ẹjọ́ àṣẹ ilé ẹjọ́ ni Justice Lifu ló gbé ìdájọ́ kalẹ̀ so gbogbo eléyìí ni a fẹ́ ṣe àgbéyẹ̀wò àti pàápàá jùlọ ẹ̀ka ètò ìdájọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà pẹ̀lú ibi tí Adédúró lé ní ẹbí ní kọ́kọ́ ni mo wà ní orí ètò fún ti ọ̀sẹ̀ yìí Sunday Ajiboye wọ́n wà pẹ̀lú wa.
1: ẹ̀yin èèyàn wà ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta o.
0: Engineer Moses Ojo àwọn náà wà pẹ̀lú wa lórí ètò fún ti ọ̀sán ó dá tẹ́ bá gbàgbé ìfọ̀rọ̀wérọ̀ láàrin àwa àti ẹ̀yin ọ̀ní ètò tí ó máa jẹ́ àti àkókò bá tó a ṣe ojú ọ̀pọ̀ lẹ̀ fún ẹ̀yin náà láti bá wa dá sí ètò ọ̀hún ṣùgbọ́n ká máa mu ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan ká ṣe máa kọ́kọ́ bá bọ̀ náà engineer Moses ọ̀dọ̀ yín mo ti máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ìdájọ́ ilé ẹjọ́ yìí ṣé ká sọ pé ó tọ̀nà ni pé bí ó yẹ kí òfin ṣe rí bó yẹ kó ọ̀rọ̀ bó ṣe rí ó ní ó lọ pé àlàkalẹ̀ ìwé òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà onídàájọ́ ẹ̀ ló tẹ̀lé àbí owó torí àwọn kan ní owó òṣèlú ni kódà Bọ́lájì Abdullahi sọ lánàá nígbà àwọn ọmọ ẹnìkan wọn kò dárúkọ ẹ̀bọ̀ ṣe pé ẹnìkan ní ọ́fíìsì chief of staff sí president pé àwọn ló wà ń dí àti àwọn kankan bẹ́ẹ̀.
2: Ṣeré ní tèmi bóyá ó tọ̀nà bóyá kò tọ̀nà ìyẹn tiẹ̀ kọ́ ni ohun tí èmi fẹ́ dúró tì ohun tó dàbí pé ó rú èmi lójú tí mi ò fi gbogbo ara gba tiẹ̀ ni wípé ó ṣe jẹ́ pé àkókò tí ìdìbò bá ń bọ̀ ni àwọn oríṣiríṣi kangaroo ẹjọ́ kangaroo lẹ̀ máa retí àwọn olóṣèlú wa máa sá lọ sílé ẹjọ́ láti ṣàfàì one way or the other to distort the coming election in tí mo rò bóyá ṣẹ́ni tó tọ́nà èmi ò faramọ́ kí ẹgbẹ́ òṣèlú pọ̀ rán àti tí ò lórúkọ àti tí ò tiẹ̀ ní kánídì kan ṣùgbọ́n ìgbà àti àkókò tí ẹjọ́ yìí tó di pé wọ́n gbé ẹjọ́ ìkalẹ̀ lèmi rò bóyá ó dàbí pé lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí ọ̀sẹ̀ kan kò kí ń lọ ká má rí one major thing tá wọn ṣáṣá jáde tá a ṣá máa fà tá a máa jẹ lẹ́nu títí ó dàbí pé ìyẹn gan-an ni mi ò fi bẹ́ẹ̀ torí ẹgbẹ́ òṣèlú ti wà àsìkò òṣèlú la wà yìí ìdìbò ń bọ̀ bóyá bíi 6 months time or so tó yẹ kí gbogbo party máa prepare fún campaign lọ́tún campaign ló sì ìgbà yẹn la wá sọ pé ẹjọ́ kan ti wà ní ìṣòro
0: àwọn òṣèlú. ta wá ní ká dẹ̀bi yorùbá ẹ ṣé olóṣèlú ni àbí ilé ẹjọ́.
2: Àwọn olóṣèlú náà la máa dẹ̀bi rú.
0: Nítorí bí nǹkan ẹ̀ bá tiẹ̀ bàjẹ́ báwọn àwọn adájọ́ ò ní sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ láì bá ṣe pé ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ wá sí iwájú
2: wọn. Àwọn olóṣèlú náà ni ta ló wá gbẹ́jọ́ lọ ẹnìkan náà.
0: Àbí àjọ INEC gan-an ni ò ṣe iṣẹ́ bí ó ṣe tọ́ nítorí ìwé òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà 1999 as amended yìí ó fún wọn ní agbára láti di register.
2: Ó dẹ̀ yẹ kan ti ṣe ti mo expect kan ti ṣe ti pẹ́ fáfáfá bi.
0: Tí INEC kò bá wá ṣe táwọn míì dẹ́ wá gba tí INEC ń sùn ni kò yẹ kí nǹkan báyìí kó rí bẹ́ẹ̀ ó yẹ ẹja gba ilé ẹjọ́ lọ.
2: Ara ń tà ń sọ náà nìyẹn o ye ki a neck ki o jigiri si ise to ye kan se se mo won ni ti nkan kan ba sele a wo n to fi je o sele tori pe i neck da e posun la won to gbe ejo lo si course ko ah won de ri pe there is loophole nbi kan ni lati disregister won kan but i neck se da won awon intern so ni e lo lele se ri gbogbo awon n to je ti ijoba to je ti organization like i neck like o ye kan ni power kan le se n to ye kan se at the right time kan ma dro di pe boye eyan kan lo se ran won lo lati sise n to to like po ru emi loju be ni e
0: nitori se an pe leyin to idibo 2023 lẹyìn ètò ìbò 2023 àwọn inec wọn ni wọn ṣe àpérésà wọn ṣe àgbéyẹwò
2: bẹtù ìgbòho
0: wọn ṣe lọ bí gbogbo ẹ ṣe lọ ṣùgbọ́n kí wá ló dé tí eléyìí tó wà nítorí ọ̀rọ̀ òfin òun lélẹ̀ ẹ jẹ́ nǹkan ní ìtọ́lẹ̀ gbé ìdájọ́ ilé lórí section 225 section 225a 1999 constitution as amended amendment 2017 oni won se amendment nigba aye buhari ikide ni to de so ma kalebo section 225a of the constitution is about the registration of political parties so it's under part 5 of the executive of the executive of the act so the independent national electoral commission shall have power to deregister so won ni agbara yen laiti e lo le ejo lai gbere oro lenu enikeni to deregister a political party for one breach of any of the requirement for registration now failure to win at least 25% of vote cast in one state of the in one state of the federation ninu 36 state at FCT ta ba dibo bi ba di general election ton ti won ni 25% ibo ni bo ti je state eyo ki se ni gbogbo state wa yo sugbon ni state eyo kan
2: emi wa ro
0: any ara requirement niyan now in a presidential election or one local government of the state and governorship election or failure to win at least one ward in the chairmanship election or one seat in the national state house of assembly election or one seat in the councilorship election le to tun gbogbo bo le win national assembly wa sha le win councilor bo le win councilor wa le win election ward ngba te gbo oselu kan ba wa ti o win kankan ninu gbogbo e ki lo wa nbe fun as
2: bi temi ti wa de bi ru inec ni ko nse sin to pe election ku 6 months or so lo e kainec wa lo e kan se wa se inec after election o pe ju odun kan kainec ti joko ke oke o eja wo election ta se lo yi o ba won lawon egbe se fisi awon oni o meet up o igba en lo e kan ti se ko wa se ko wa duro de gangere to ti election ku mi
0: awon gan oni se eyan kan la se wa dide daniel fellowship sunday ajibo irawo oro fin to so mo eto idibo se o ye abi nbi ti nigeria dele ni kan di pe won fi die mule dada lai fi pe egbe oselu to kan abi eni to kan abi eni keni to wa involved
1: number 1 je ka kokko wo bayin sumo pe ngba ti awon yen lo court ton ni kan disregister awon parties won yi so mo pe inec na won wa nbe inec gba lawyer si court o inec ni ko si risi tan fi le deregister awon yen pe gbogbo nkan ton ko yen pe to ba wo performances awon won yen ni gbogbo election ton tin se seyin pe wa ri mo pe nkan ton score won le ma ni seat kan ni state assembly but ibo ton score me pe ton ba wo gbogbo e na wa ri mo pe won sha wa in existence then
0: mi do kini okay ki fi accord kini se apere kini ibo me lo ni accord ni 2023 election
1: sorry 2023 election
0: abi APP
1: accord o ibo ton ni but accord n claim as at yesterday I mean as at this morning accord she n claim wi pe awon ni kini won ko che mo gbagbe
2: pre ni oyo state won ni won in fact won ni house of assembly house of rep le oyo ngba
1: yen
2: do won defect later
1: so defection and gbogbo e na o pelu nkan to n cause gbogbo kini won yi so won ni inec se taku pe ko ye kan deregister won so inec gan o support the court then should I mo pe the registration of parties ki se se court inec lo ye o da be n pe bi gba tan ba so pe do awon yan na gege ni court joko awon ko lo ba won be so then in kan ti INEC sha claim ni pe kan ta won polopa mo fi claim bayi ni pe ko si nkan to ko court pelu eleyin pe INEC en to ba wa te lorun ti INEC ba se tan ohun lu se ya ko a lo court ki se pe ile kan kan lo si court dare le pe kan lo register kini do o ti sele o ti sele but the next thing ti mo mo ko ma sele bayi leni wa mo pe awon yen ma lo si court wa lo bere fun stay of execution kan to lo appeal. So I believe that will happen today. So
0: Joda egbe oselu to wa to le we world kan se egbe oselu ni so ye ko ti so ye ko exist sha ati pe se ke egbe oselu ko gun ran leto idibo so ni so na ni a npe democracy ni abi bawo
3: wasting of paper ni ni ke gbe oselu ogun ran sugbon ofin na fi le na pe won le anfani ati le ni egbe seri o menu ba won ilana tele kan le kan lori oro pe bi eyan si le bo si le yo egbe oselu kan yowo kila nko won kuro abi awon lana yi lodun 2000 ta ba wo dada awon egbe ta nsoro ibi ba sa won tan se bere si furuko le laipe yi iru egbe oselu accord by this lati bi 20 years lo ti wa tan ti fi oruko won sile a si le pe awon na si n da raburabu lati wo pe ka ti ni awon joko te ba wo lati odun 2015 won ti ni joko won ni omo legbimo asofin to ye pe won dibo yan
2: ben lawyers particularly momo
3: ti won dibo yan ni legbimo asofin daada
0: ewo
3: ni ni legbimo
0: asofin share accord mo ti se mo adc bejide ni kogi house of reps ni kogi
3: won dibo yan odun ni de ijoba abi le recently no do 2024 won si ni alaga ajo any councilor ni jigawa ni pinle jigawa won ta jawe olubori nbe so awon nkan yi igba mi dere ti a ba nwo awon tan gbe ejo lo si ile igbe tan gbe ejo lo si ile ejo yi awon na nwo pe awon egbe oselu ki la anfani egbe oselu to kan po rere te pe won ni bu te pe ngbo baya na ni si lewon ri tan mo so pe a wa leyin enikan lepo menikan a se kini kan menikan eyi na yo fun awon egbe oselu lanfani bayi lori ru dajo bayi pe order na e je ka wa na mo jaraba ka ti e le ni boya councilor ni abalaga ajo abi omo legbi ma sofin lati le sariri se wa wo gege bi ajiboye si so ko si tan be se na kini iru awon igbejo yi o ye kan ti mo gbe ko to di pe kan ti mo dajo yi ko to di pe ilekun o ti now eja wo bayi nisin awon ti won ti mura ebo won ti gbeyan won ti so pe won polongo ebo awon iru tosun bayi nisin ai accord party kini o ma je fate en to je gomina be bayi awon mo legbi ma sofin tan defect tan so pe apc awon ti bo amen awon ti bo si accord party kilo ma je fate won o ye ki ejo yi ko ti waye kan ti dajo yi ko to di pe ilekun o ti pe e le kuro nu egbe imo o abi egbe ya ti foruko yin an ti fi sowo gege bi eni ti o je oludije fun egbe oselu yi o ye ki idajo yi ko ti waye saaju sugbon en ti mo rero na ni ajiboye ti so pe won gba ile ejo na ni pe kan lo wo pe kan ti e kokko je ki nkan wa bo se wa na ko to di pe idajo wa wa lati boya ile ejo ko temi lorun ni o abi ile ejo to ga julo lorilede Nigeria
0: sugbon ti awon sise wo ti won ba so pe nitori hierarchy wa ni ni judiciary pe ti ile ejo to ga ju ile ejo te ejo ba wa to ba ti pase dodon ni ki ile ejo to wa nsale ko
2: faramo
0: ko pase yen mo now ki ni di abi oro judiciary eka idajo lorilede Nigeria tori mo ranti pe won ni ile ejo ko temi lorun ti oko o ti fun won ni stay of execution pe justice lifu drona sugbon justice bi awon de wa so fun justice lifu pe bye bye ni appeal court to order abi nkan ti justice lifu ti o de tesiwaju lati gbe idajo kale eka idajo wa gan lorilede Nigeria se ba wo gan lo se ibo ni ibo la nti lo gan bayi
2: sherry
3: adajo onibeji
2: enunkun awon adajo wa na
0: sherry je tun ke sun ran leti lori Ibadan convention PDP
3: beni
0: ile ejo bi meta won ti ni e ma se kini ejo kan ni Ibadan e ma lo and then we okay ile ejo ibadan ti se pe ka ma lo ngba ti o ni jurisdiction se won so fun ile ejo yen pe awa o federal court bi meji meta ti so pe kini yo gbudo hold eyan pe okay eyan ma lo ma ko ma pa se bi eni pe kini
2: ara isoro wa Nigeria niyan ti o da pe ati jaju ona dada democracy gangan fun ra re o da pe ona meta ni ani awon legislator ani the executive and adeni the judiciary awon meta ta ye ko da duro lototo ni ti o ye ki ikokan ma pase fun ko ki kan ma runo si kan rara sugbon emi o robo ri be Nigeria the judiciary won o da pe won ti da duro daada even o lo fi je pe e ri pe court kan gbe ejo kan kale court mi atun ma tako ko ile ko ri be judiciary ye ko je okan ki legislature ko da duro lokan ki executive no da duro lokan those are the arms of democracy to ye ko wa ni ko okan sugbon won judiciary gan na enu tin kun won to poju o da pe awon na ye kan joko laarin ara won. There should be a kind of synergy in all the amopeani court orisirisi ani the lower court, the appellate court and the supreme court, but in your con we only have one attorney general ohun lo da pe o shakori gbogbo nkan o de kan da duro loto ko ye ko je pe ile ejo kan ase gbegbese kan da gbe ofin kan a gbe ejo kan kale imi atun ma tako o ye kan mo ro pe o ye kan jo ma wo sira won ni sugbon ti me temi ri nbe se ra won oloselu wa e na lo
3: run si gbogbo e
2: awon na run si gbogbo e because awon na ma wo okay o ibo lat eyen woru party to po rere emi o fi gba kan faramo sugbon awon oloselu ifunra won na ma mo lo da awon party sile pe laye gba kan pe okay o ta ba ti fail mi ba a le bo si emi
0: a ma fe ni to 70 kini kan party
2: nba kan to se nse tele niyan not or thing ti won se ti police care reform meet wa wa ni so pe o ni time to le change ohun lo da po tin cut o wa seri awon oloselu wa lo nda opolopo kini sile seri nu ofin Nigeria won mo gugu awon bi ti kini won ma mo mo ro file
3: won
2: ma file pe ka file ile so that ka ma gbe koto otaji so that igba ton ba fe ma lo won a le lo awon oloselu tori awon kan lo lo sile ejo gbe ejo e lo ile ejo kilo ni to e gbe lo ile ejo nisin
0: abi se
2: won mo mo
0: abi ka ti e wo pe tori awon to gbe ejo lo sile ejo bayi won ni National Forum of Former Legislators bi awon to e mo former legislators o se ka awon na wo pe a ofin ti awa gbe kale ngba ta wa ni ile igbimo asofin ohun lele kilo de ti won tele je ka lo challenge e
2: ni
0: court to ba je spirit yen wa ni nko
2: government and legislation gbogbo e ye ko wa in continue ti awon asofin to koja lo ba gbofin kan kale o ti dofin awon to wa nbe ye kan si bai pelu o ye ko si continue ni so se ra awon oloselu wa o le biro bi a ma debi gbogbo kini ilu awon na mo bo se ma o ma wo pe ah ibo latun le yi si ki latun le se awon na ma nwa nkan kan ati
0: ara ija le yin wa
2: ara ija le yin wa o da
1: eh yori olasukan mi oba kan wa ni adungba kan oruko e ni mo like ju o mo nkan tan je anira re sori awon judiciary awon onira won ni ohun la won loselu se ri won lu to aye pe won ni ra won to
0: ba se won lo enisuru se won lo judiciary because enisuru nitori ti won ba gbe ejo wa si iwaju ile ejo adajo ni lo pe eyin e ma bo egbe ejo wa na won de ni sise lori e ton ba de gbe ejo wa ton ba de wo sotun ton wo sosi ton wo ti o fi so se bo na ma gbe dajo le lori
1: sori je kin so kini ko fun ile ni igba ton fe yin pishi fa osi njo mo pe adajo kan wa to ojiya yen titi ni mi te mo boya osi wa laye boya kusi laye mo nigba ti
3: to si wa laye
1: ehn on lo lo arrange mo se ma constitute awon to ma committee to ma try fa o se ngba tan fe impeach
0: ise chief judge ni olo ma constitute panel
1: chief judge agba la bi chief judge bi meji le kiti tan gbogbo sa do dudu but let me get in shalaye fun e bayi pe sori awon adajo wa awon judiciary generally won ma nje ka won lo selu ri won lo so ri gbogbo kini to ba to pin pe Abdullahi Abike loruko e to nsoro be spokesperson awon ADC
0: Olaji
1: to nsoro o na ori ti o ba ni nkan to ri ko ni so won ri won lo gidi won ri won lo gidi so mo okay look at it now nkan mo ti ka kini daada mo ti ka judgment daada mo de tutu wo daada pe INEC lo ni power ati di register kini en ti o ba wa tell on last lo si judiciary me you expect judgment you from that aduwa dajo yen emi expect nkan to ma so ni pe seju e ko ri fa pada pe awon n ki sise judiciary kini ki sise judiciary lati dede court
0: ko ni so ada e te ba wo kini dada idajo yen te ba wo dada ko ni pe party bye ati the register
1: I know
0: o pase o compel INEC
1: lati
0: se nkan to ye ki INEC ti se but ki se ko ye ki se be INEC wa yan to we to yan kankan ki lo data INEC ko se sise to ye ko ti ofin fun lagbara lati se nigba to ye kan se ko se to di pa awon kan se wa dide bu se wa lo nse
1: kini bi ta n parking ba tin lo appeal bayi INEC na ba won lo appeal because INEC n tenu money court yen wi pe ki gbogbo nkan tan ka sile pe ko to nkan tan fi di register party no pa INEC so be so gbogbo wa yen lo don ba se lo appeal bayi I'm very sure
0: INEC INEC lo ma so pe e ti ofin kakale pe ko to nkan tan fi di register party ni abi se INEC pe ko tele nkan ti ofin la kale fun eni to de wa be ni pe failure lati win ni world kan ni chairmanship
1: administrative affairs ni ki se judicial affairs on INEC on lo fi je INEC lo wa lo wa on lo le de register party
2: se bi INEC lo ni wo pass result lowo
0: awon lo ni
2: election to koja on lo ni
0: lowo awon lo ni gbogbo e lowo
2: emi de mo accord de win ni o win awon some spaces ni Oyo State ti mo mo dada tori mo ran tin gba pe oba to wa nbe ni Ibadan nisin accord lo wa ngba yen tawon yan de tele nba yen la roja ti awon one house of rep ton ni Oyo State to melo
0: o ni 2023 la so
2: emi o no mo se bi last election si ni e and last election olu e kan si fi wo performance awon party except awon new ones le ti judge won pe ti ri performance won but party to ba ti wa to ku panu election 2023 performance ni 2023 e ka fi judge pe okay o bye egbe yi o o ni fun le kan na o ko ni nkankan o so ta ba si wo election 2023 to run lo si wa le nisin ta fi le judge any of them at least some of these party ta ri maybe one or two of them ADC lo da pe o je bi lo da pe mi o ro boyo ni anything gba yen rara but mo mo ti accord dada mo de mo ti se na ko ni o social so INEC lo ni gbogbo kini lowo ohun lo ye ko se but I wa se won oni o wa ye mi
3: awon
2: ni o de ko ti se ti pe ti pe
3: lati se won any reason lati won en to ni wa nbe ni pe o ye ki awon ti leyin ti adele to dibo ti o ba gbegbe se e mo pa tin gbo firinfirin oro ina ti pe ti pe o ye ki awon ti gbegbe se ti o ba wa te won lorun no to ye ki awon ti o je pe won disregister awon kan to wa gba ile ejo lo pe nkan ba ya fe o da ni ile ejo to wa fun telu pe ta jo ile to dibo se o bo fi mo tele lana o sugbon ajo ile ejo lo se npase fun ajo ile to dibo bayi pe ko se nkan bayi ni won gba to pe awon no to wa gbianju ati se no fi npase fun won bayi now in to ma ku na bayi ni pe kini o je fate awon to ti wa nu egbe tele won le gbianju
2: ati ti ba fun
3: kuro ninu egbe awon ninu egbe
2: won le lo egbe bi mo
3: do contest ko si mo ife se mo
2: se en to ti ra form ko mo fe se
0: but ti eyan ba wa but eyan ba wa ti floor abi kudie kudie to ba ba boya nibi ofin abi to ba lu ofin se ka wa so pe tori pe won fe contest election won ti gba form won ti se kini kan won ti campaign so ke wa so pe nibi tan ti lu ofin kan wa fi won le tori ti be ni ofin ko si kan to kan fi pelu send o ba gba form ni ki na tin pe to ba ti lu fin niyan ta ase ile ejo ba de ti jade ase ile eso o jade sugbon joda awon papa julo awon ile ejo wa ati eka idajo o ti da npo ti fe ma poju debi pe so pe ejo ti lori convention Ibadan idi ti Supreme Court to fagile gbogbo e ni pa subsisting court order kan wa ase ile ejo kan wa to so pe ma se kini e de tesiwaju e lo se won ti e fe gbon kankan mo to gbo gile gbogbo e now so wa ye ki awon ile ejo nigba ti ase kan wa okay federal court to ni jurisdiction lori mata kan o ti sit o ti so pe o ti give ruling either order abi judgment tori pe en wa one shop tori pe en wa idajo ile ta sha favor yin e wa ku nbe ka so pe magistrate court ka ni won le gbe ejo yen lo magistrate court kan sha le ri favor bu judgment oloselu agbedebe ani awon egbe magistrate kan ni okituku party fun won ni ase na pe ka won se kina ti pe kan nigba ti magistrate ye de mo pe nkan to nse yi o ko ye ko nbe na ajo njc se boya kesa pe ajo njc bi on for one round adajo lori ju ni abi en to ba ti se ti o se dada kon gbia ma nbi ta ma ti gugo kon gbon mo lori gba ile ade je apere example fun awon to ku won citrus won ni ma se run kan me tori geru kini o ti po ju leka idajo lori lede
3: o sele dada tori pe ajo to ri si oro eka eto idajo ni le Nigeria ki se pe won fowo ra awon adajo lori o tori ati nri dada ati nka ati gbo ninu royin dada to je pe nigba mi ti adajo ba se awon iwa se mose bi pe boya gbowo bobe ni abi nkan kan abi asiri etu o ma ni awon ijiya ti won fi jeru adajo be won gbigbese sugbon awon oloselu na ni won wa ogbon are kereke lati wo pe ona wo la fe gba ebi tan ba ti le ri aye kekere boya bi chances kekere bayi tan ro pe a le lo eleyi won a tete sari dobe lati wo pe de ka lo nkan yen na ni won si gbe waju si niwaju adajo tadajo na wo ti o si fofin wo ti wo pe okay bayi sugbon
0: iru ejo ibadan yen iru ejo ibadan high court this high court ibadan se ko mo pe won ni jurisdiction
3: beni o ka ma adajo eni
0: mi iye so ti ri ti high court ibadan ati federal court iye ti e tun yato bi pe ki federal court akure ko so pe nkan bayi federal court to benin atun so nkan mi to tako nkan ti federal court a federal court kan na to takora
2: ani mo di so fun pe won ma ri won lo se
3: won lo won won lo
2: awon lo se emi ro boya se ri bi a se need reform ni gbogbo every sector
3: eka patapata
2: eka judiciary na need reform there should be oya ki reform wa so that won gbogbo kude to nde ba won e wọ́n lè wa ojútu àti ojúnà àti ṣe àtúnṣe sí i wọ́n lè pera wọn jọ wọ́n lè fúnra wọn ní gbèdéke òkè o ìwọ ibi táṣẹ ẹdẹrẹ o and then bóyá ó yẹ kí èmi wo bóyá ó yẹ kí there should be a kind of central collation of judgments. Where there should be a central collation of judgments so that before you give any judgment, before you tackle any case or any, you go into that server. Boya da boya nkokan ti wa ni but
0: no da sebi no sebi won ma no won ma sebi president every week osese ni won public law weekly kina ti pe journal won orisirisi idajo asele ejo kakakiri Nigeria lo ma wa ninu e ti awon lawyers ma ka ton ma ri lai le even to ba fe make argument won gan won refer si kina ti pe kon to ti sele ni bye vaso bye idajo bye lo wa lori e so won mo sebi won ka sebi won lo nka
2: to ba wa ki lo wa de ti wa e ti mo pe won ti da ejo kan lori ejo yi. In fact, o ye ki tiro e ba ti sele ki awon ajo NJC come a sanction to ma tri pe eyan kan ti se o ti lo dajo ti o ye ko da so ti mo pe existing judgment kan ti wa court kan ti wa lori e go fa o ye kan sanction
3: bi de ni pe ti Nigeria o ba da o are wa lodo awon adajo wa judiciary wa ona o ba ngo o wa la todo won tori pe ti won ba le lanfani ati duro lori ese won ti won je pe ko si pe boya enikan lo won abi ase kan wa latodo enikan abi kini orilede Nigeria o daju bayi lo Olorun tori pe tiru e ba sele to ba pe en to ye ko jiya tan fi ya je ti o si alaise ti o jeya ti o ye ti alaise omo ti omo jeya to je pe awon igbese to ba ye ki tenikan o gaju ofin orilede lo tori pe bawo ni idajo kun o se wa nibi kan to de ti mo pe ni ida to si mo pe won lase lati ni o debe ase o debe o si tun gba kini e tun gbe e tun bere si se idajo e tun bere so awon nkan yi o ye ki e ka boya ajo ngc oni ise se na lo to lori awon kan yi lati le ri daju pe won reform awon kankan
0: but so pe different views lawon agbejoro don ma ni
3: ebe
0: ni oni kalu a le jo wa ba se wa bayi views wa isoju ta fi woro o yato sira
3: o ma yato
0: na pelu gbo e bo se ta won kan ni ko ri be pe won ma lo appeal attorney general ipinle ondo kayo da julo ba se n soro e bayi lo fi atejise si ta nsin pe ma ka le nbo court judgment on ADC deregistration upholds constitutional provision e pe idajo yi o pe o bi alakale iwe ofin o gbe rogidi
2: se mo pe kayode ajiro te so nisin agbe ko agbejoro ni
0: agba san ni agbejori agba ni
2: awon lawyer orisirisi view no ma ni to to e si ri agba e si ri san mi to si mo
0: gbe that's what I disagree
2: but mi o kin ri awon adajo kan to lawyer awon lawyer adajo no ma le tari adajo kan ba ti dajo o ye ko support ko back up ni ko ni ni another view the only place don ti man ni view ni be be court of appeal or supreme court to come and were divided
0: dissenting judgment
2: bond divided you know
0: ele to ba ti poju
2: to ba ti poju no ma
0: lo ma
2: and o ni divided dissenting judgment or not o ko ni nkan kan se mo awon to poju lo ma faramo so emi o ri to buru nu ti ka NES agbejoro ni o le ni view different view to so but the thing is that asiko ti won se ile mi o faramo asiko yi ni mi o fa mi o fi gbogbo ara ta ko sugbon asiko yi o se je pe igba ti election n bo to ti to ni kalu te mo fe se election nisin mo ti wo pe
0: awon to di lo awon kan fe contest ni a ni a ko di loju to n bo ani ni august
2: august okay
0: asi jo da jo kiri losu
2: ose to ose yi
3: ose
2: yi ni ose yi no ekiti yi
0: se accord ni candidate losu
2: ose yi lekiti
0: ekiti
2: ose yi lekiti bayi ni si en to ti campaign ko ti se ogbo kiri lo to ti nawo to ti nora
0: se ni accord na lekiti
3: awon to lo accord be lekiti
1: awon to lo court na ju mo pe gbogbo plan won na ni pe we ibi ton fe ko wo si na lo wo si so o plan ni ju mo pe ngbati awon bo len ton ba disqualify ju en to fe contest ni saturday nsin to ti campaign titi di ana titi daro ana to dede wa gbo pe court ti so pe ke o party won o si ko exist mo mo pe idamu akoko mu
3: ejo iru
0: ise losogbo losogbo lana losogbo lana se e se ko gbogbo yin sadon gbogbo on sad lo abere ah won ba ti dajo se ya bi kilo ma se la bi kilo nsele
3: iru bo ti ojo saturday tin bo ni ekiti bayi sin bo mo pe ajo eleto dibo won ati te
0: won ati te webo
3: won ati te webo
0: won ati te
3: se ta cord ti ma wa nbe
2: to ti wa nbe
0: se webo webo webo ekiti te ko boya titi ola ogbodo ade si
3: se won lo bi bairo pare bayi pe awon to ti wa nbe so
2: ta o da pe ta ko ye ko nse
1: o nse ta won yen na time ta won to lo
0: se won ni so ni gba teyan o le lo le ejo ni
2: ko se si gba na si gba
1: lo e ka te bi ke nso ni pe awon to lo le ejo time ton fe kan da
2: won na da
3: won ti lo le ejo ti pe
0: okay ninu akoko ton da e bayi
1: mo mo gba ton lo le ejo
3: at least ko to di pe on the 30 ti kini awon primaries to pari
2: o
3: ye ti
2: o ye ti o ti waye
3: o ye kan ti ko dajo yen tan kan ti mo bi to lo kan ti ko tan kan de ti da
1: gbugbu awon
3: be ti o ba en to ba fe contest e to ti wo ko so ye be a mo lo bo mi ba ko le lo mo bayi
2: e temi so ni
1: dibo fun won
2: se ri won a dibo fun won si
3: ko so wa ka to ba dibo fun ton ba e ni su ton ba dibo fun ton ba ka
1: ma gbo
3: ti ejo yen o ba wa favor n gbo ba ya to ti wo
0: ti ti don de supreme ti won te je opada wa favor won supreme
3: wa ba pa yo
0: se bi ani to se second a ko joko ba won ran ba ni pe okay ta ba yin mu
2: o ma di
1: won ma lo gba state of execution won ma lo court de ni
3: n to le
1: wa de ri mo pe ngba ton ba de ti wa ri mo pe at the end of the day mi o n se lawyer o but o da mi loju wipe gbogbo won a register won pada e lo ko sile gbogbo ele ti adajo yen si so wa danu ni appeal at supreme so why because ko si mi mo bi won kan ni ko si nkan okay in to nkan to se tori pe igba ti accord bere pelu gbogbo nkan tan ni tele tori pa nkan wa defect kuro nbe ton se kagrawo se ko na fe so fun mi pon fe bi disqualify.

0: eleyi ni mo fi n kiwa kaabo si ori eto ni woyi ola fun toni eyi ti ijo apostle ti christi cac marvelant ministry se onigbowo e iranse olorun alaye prophet additional j adejumo afere jesu ni olorun ma nlo fun wa lori eto yi baba tun ti wa ni kale lati ba wa so oro olorun matthew adekunle oladeji loruko temi o ti gbogbo eyan pe ni ododo oya eje ki awonu eto ohun lo
1: Jesu wipe e wa

0: gbóná nu òtútù lẹ́yìn bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn. Bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn ti dé lọ́sàn tòní gẹ́gẹ́ bí ìṣe rẹ̀ nù. Bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn. Ọláyẹlé o, ìbò sí o. Ayédorí kodo èmàmà yémi tó. Ìbí ayé mi lọ o, èmàmà yémi o. Bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn. Òun níbi ayé ńlẹ́ ó ní òkúkúyẹ́ nìkan. Bàbá ń fọmọ gọṣẹ̀. Aya ń sekú pọkọ. Bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn. Òun ní sẹ́ kìí ṣe páyé ti ń lọ sópin rèé. Bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn. Lọ́ bá gbójú òkè. Òun ní sáyé ń lọ òpin wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ o. Tó ti ń lọ òpin kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀. Ayé wa o, màmá ní lọ sópin o. Gbóná nu òtútù lẹ́yìn bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn. Ọ̀pẹyẹmí jọ ọ̀dà náà ló kọtẹ́mì jẹ́ o. Àtún ti dé lọ́sàn tòní gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa nù. Tààtún máa jáwọn ròyìn ńlẹ̀ bí kọ́ńbọ́kì ròyìn. Àwọn ròyìn ọ̀hún òótún ti wà ńlẹ̀ lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì. Gbóná nu òtútù lẹ́yìn bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn. Òye ẹjẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní pápápá. Tọ́rọ àkùkù rọjọ musolókùn. Gbóná nu òtútù lẹ́yìn bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn. Ìròyìn àkọ́kọ́ tó kọ́ mi tó rèé. Ilé eléyìí táwọn tó jẹ́ afurasí afiniṣètùtù ọlá tí wọ́n ń lò láti máa fi ṣiṣẹ́ láabi nípínlẹ̀ Edo wọn ti dáwó lulẹ̀. Ìjọba ti dáwó. Gbóná nu òtútù lẹ́yìn bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn. Àwọn ikọ̀ elétò ààbò nípínlẹ̀ Delta wọ́n fi kélé òfin gbé àwọn fìríǹdì ọ̀kẹ́ alọkólóńkígbe méjì kan. Wọ́n tún ráwọn oògùn olóró. Wọ́n tún rí gbà lọ́wọ́ àwọn kan. Gbóná nu òtútù lẹ́yìn bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn. Ìjọba ìpínlẹ̀ Kogi ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀. Wọ́n láwọn ikọ̀ elétò ààbò wọ́n ti ṣekú pa ògbúùkù agbébọn kan. Tọ́jẹ́ pòǹgàn náà lọ wà nídìí bí wọ́n ṣe ìkọlù sí iléèwé nípínlẹ̀ Kogi. Bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn. Gbóná nu òtútù lẹ́yìn bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn. Ìròyìn eléyìí tó tún wà lọ́wọ́ mi rèé. Ọyẹ́ tó gbọ́. Gbóná nu òtútù lẹ́yìn bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn. Obìn aláboyún kan àtàwọn mẹ́rin míì lọ jẹ́ pé ọwọ́ ti bà lórí ẹ̀sùn ìjínigbé nílùú Àbújá. Gbóná nu òtútù lẹ́yìn bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn. Ìròyìn eléyìí tó tún wà lọ́wọ́ mi rèé. Ọyẹ́ tó gbọ́. Láti ìpínlẹ̀ Èkìtì ọwọ́ ba ọkùnrin kan eléyìí tí wọ́n ní ó ń pín fọ́nrán. Ìkọlù eléyìí tó jẹ́ ayédèrú àwọn agbébọn. Ọba ń pín fọ́nrán ọ̀hún tó jẹ́ ayédèrú. Wípé wọ́n ti kọlu àwọn èèyàn bí o. Wọ́n ti kọlu àwọn èèyàn bí tó sì jẹ́ pé irọ́ ni. Ọwọ́ ti bà á nípínlẹ̀ Èkìtì. Gbóná nu òtútù lẹ́yìn bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn. Ìròyìn eléyìí náà tó rí. Ọyẹ́ tó gbọ́. Ẹ wo ìṣe náà fi nǹkan sínú ẹlẹ́rìndòdò fún mi tí mo mú tí wọ́n sì tún tì mí lọ́pọ̀pọ̀n láti máa bá àwọn géńdé ọkùnrin tó tó bí 30 láti bá wọn lájọṣepọ̀. Ọmọ kéékèé kan léńjeléńje ọmọ ọdún 24. Òun lọ́mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀. Bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn. Ó ní bo láyé ń lọ. Gbóná nu òtútù lẹ́yìn bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn. Èyí àtàwọn kòkòrò ìmíì lẹ́gbọ̀ lọ́sàn-án tòní. Ọyẹ́ mú kàlẹ́ towó tọmọ àtà ẹ̀kú bá lè ọ̀rọ̀. eje atun joje gbadun e o gbona no tutu leyin bembe royin
1: yiga o sele oke bembe royin le gbo lowo nile ise adaba efe walai ogbonanu fun kede tabi polowo oja yin lori eto yi e kan se ka ipolowo oja ile ise adaba efe to wa ni pegbekegbe a division loba deshida road akure tabi ke pe jo oda sori ero ibani soro yi 0806 904 6714 Ege ajomo gbo lo.
2: For this Naija, everybody go chop. Whether you be man, woman, pikin, you no go fit escape am. You go chop for this new close up red hot 130 gram promo. You fit chop your own share from the 500 million naira worth of prizes like airtime, electricity payment, cash, and dinner date for you and your person. Just buy the close up red hot 130 gram promo pack. Open up. Send the code inside to *8011*5# and follow the instructions. Oh yeah, time to chop, don't start oh. Tell your neighbor, tell your friend, even your ex. Everybody must chop. As you dey buy the close up red hot 130 gram, your mind gonna tell you say you go chop something. This offer go last from April to July.
0: Oh yeah, come on, kwada lati oke lohun. Ogbona no tutu leyin bembe royin. E je bere ni papapa awon royin ohun ka ma mu wa loko kejeji. Bo se tin jade. Ogbona no tutu leyin bembe royin. Ipinle Edo ibe na ni won ti bere. Ijoba ipinle Edo lo je pe o ti da ile kan eyi ti awon to je afinise tutu ola ti won lo lati sise bi labi ni ipinle Edo wo. Ijoba ipinle Edo lo je pe o ti da ile kan eyi ti won ni awon megbe okokun awon afinise tutu ola ti won lo ni iromi ni ijoba ibile ila orun ariwa esan ni ipinle na lo ti dawo lule bayi o. Bakan na ni ile mi ina je pe won tun tipa latari bi won se ni iwa odaran ina je pe won tun wu nbe ninu atejade eyi ti en to je oluranlowo gomina Monday Okpebru ti ofita lori oro itoyin yi ni Patrick Ebojele no ti fi lede pe awon iko eleto abo ti won pe ni Operation Flush Out ina je pe won gbe na woju awon atilawi ohun ni awon olopa atawon eleto abo mi ni won wa ninu igbimo na eyi to je pe won bere ni gbe na woju awon iko eleto abo ni gege bo se ti wi eni to je akowe eleyi to je pe o je igbimo eleto abo nipinle Edo yi ni John Izagegbe oni idasi ohun ku seyin bi o se je pe awon atilawi ohun na je pe won lo awon ile na ti won si lo dawo da ile ohun ti won lo wo danu iwe iroyin punch lo gbe jade losan toni ogbona no tutu leyin bembe royin lati ipinle data lawon iko eleto abo olopa eleyi ti won wa ni ugelin na fowo sopo pelu awon iko vigilante ti won si fi kele ofin gbe awon afrasi meji kan ti won je adigun jale eyi ti won ni oniru idani lole ohun lo je pe won se ni ugelin ati agbegbe re iroyin fi eni pe awon iko eleto abo ohun ni won gbo ina woju awon atilawi na leyin ti olobo to ta won ani nse ni awon iko eleto abo ohun ni won kolu ugeli ti won ti fi kele ofin gbe okunrin kan ti won poko ni Moses Francis eleyi to je omo odun mokandini ogbon ani nigba ti iwadi to nlo lowo ohun lo ba jewo wi pe olooto olun wa ninu awon ti won digun jale isele idigun jale eleyi to je pe o mo nwaye ani awon afrasi ohun lo ba mu won lo si ibi ti won mo fara pamo si ibe lowo ti ba eni keji na ti won pe ni Cosmos Heruzeke ani owo ti ba won bayi alukuru ile ise olopa nipinle Delta Bright Edafi o fidi re mule fa won niroyin loni loni pe awon afrasi ohun o ti wa lakulo won punch onugbe jade losan toni ogbona no tutu leyin bembe royin ijoba ipinle Kogi ti fidi re mule yi pe awon iko eleto abo won ti seku pa ogbuku eleyi to je agbebankan to wa nidi ikolu ilewe nipinle Kogi ijoba ipinle Kogi lo je pe o ti fidi re mule lori iku adari awon agbeban kan ti won pe ni Kachala Ibrahim Batijo eleyi to je pe won ni olawa nidi ikolu eyi to wa si ilewe laipe yi ni Bunun ni joba ibile Kaba Bunun ni ipele na en to je commissioner fun oro eto iroyin ati ba en soro nipile ohun Kingsley Fawo in lo je pe o foju oro ilede loni lasiko ti o farahan ni ile ise mu mo oro kan Fawo ohun oni Batijo ohun in lawa lara awon lo je pe o ti se oni ru awon ikolu eleti awon eyi ti o je pe o nse ni ipinle na ani koda ti ilewe eleyi to je pe o se laipe nibi ti iyan meta to ti gbe mimi ta ti ri en to je gba keje oga lewe atomo odun mefa kan oni on lowa nidi re o gbona nu otutu leyin bembe royin oni won ti se ku pa bayi iwe royin punch onugbe jade losan tuni ogba be O ni are Bola Ahmed Tinubu n lo gboriyin fa won iko eleto abo lori bi won ti se ku pa adari awon iko eleyi to je oniwo dara gbebon are Bola Ahmed Tinubu lo ti gboriyin fun awon iko mogun atawon iko eleto abo yuku lori asori eleyi ti won se lori bi won se ku pa afrasi agbebon to je ogboku kan Ibrahim Batuji iwon tun dola emi opo eni to je opo oga ologun Rabi Abubakar ti won se ku pa ninu atijade iyi ti oludamona pataki fun are lori ero eto iroyin bayo nanuga to fita ni are no ti se akujuwe igbise won na gege bi eleyi ti o gbe ti o se ti won si je pe won gbena woju awon oniwo daran ohun ti won wi wa labi nipinle Kogi atawon ipinle mi Tinubu ko sa file de wi pe sise ku pa dari awon agbebon ohun ni yo tubo se iranwo lori nini igbagbo awon araalu lori abo eleyi to pe ati oro igboguti awon onisumami atawon ajinigbe eleyi to je pe o n waye na iwe iroyin Premium Times onugbe jade losan tuni o gbona nu otutu leyin bembe royin oya mo tun ko nbe ibo ni kin tun lo iroyin eleyi to tun wa lowo mi ri oye gbo lati ipinle Ekiti owo ba okun kan eye to n pe fanran ayederu pe won ti se kolu awon ajinigbe ti se kolu bi o won ti mu bayi ile ise olopa nipinle Ekiti lo ti fi kele o fi gbe okun kan tan poko re ni Sunday Olawale lori esun wipe o n gbe iroyin eleje o n gbe kiri lori oro awon agbebon wipe won se ikolu si are Ekiti nijoba ibile Irepodun Ifelodun nipinle na yin se ni en to je alukoro ile ise olopa Sunday Abutu ninu atijade ti o fita lo ti fi lede loni wipe afurasi ohun yin lo ti jewo lori iwo ọdaran to wu ti o si le so idi gan bi o ko le se alaye gan lori iroyin eleyi to n gbe kiri ohun gan Abutu o ni awon iko eleto abo ni won ti mu bayi gege bi on se fi lede ni opolopo igbe n se ni okunrin ohun ni won mu Olawale ni won mu ni agbegbe Ekute nilu Ado Ekiti lori esun ohun pe otapa si ofin iwadi ti won se ni afurasi ohun lo jewo wipe iroyin eleje eleyi to n gbe kiri lori ero ayelujara o na lo je wipe ko ri aridaju e ko to di pe n gbe kiri iwe iroyin punch onugbe jade losan tuni o gbona nu otutu leyin bembe iroyin iroyin eleyi lolulu leyi Abuja ni ile ise olopa lo ti fi kele ofin gbe awon afurasi marun kan eleyi to ni se pelu bi won ye di awon eyan gbe nilu Abuja to fi mo alaboyun kan ti won fi esun kan wipe o lo n pese ounje atawon nkan rawo fun awon ti o n sise laabi ohun iroyin fi ni pe en to je commissioner olopa lolulu leyi Ahmed Sanusi ina so eleyi lasiko to n ba awon oniroyin foro jomi turo oro iwe iroyin Daily Post onugbe jade losan tuni o gbona nu otutu leyin bembe iroyin. omo odun 14 kan tan poko re ni chima e chidima in lomo ti so bayi lori bi o si je pe won se fayawo on kuro lati ipinle imo lo si ipinle eko to je pe won fi se owo na bi fun odidi osu merin gbako ani lasiko hun oni omo na oni se ni oyan to awon gende to to bi ogbon niye o na le je pe o n ba lajosepo lojojumo to je pe ninna ki to wiwo ni won ma na ohun ati pe won o tun san owo kankan fun omo ohun oni iroyin fi eni pe won ni won gbe pada si oni o wa lati ipinle imo to si so fa won oni yin pe obirin kan o ti leyi to je pe oni igbagbo ninu e in lo tan lo si ipinle eko de bi pe olohun won ba hun wa ise ko to di wi pe owo nabi ni ba ni fi se oni omo okunrin me okunrin to to bi ogbon niye lo n ba lajosepo lojumo kolohun oba osanu ni iwe iroyin Daily Post Vanguard onugbe jade losan tuni 08162549991 o gbonanu
3: o ti leyin re be royin
0: eseun
3: ope mi joda pe to
0: eseun
3: oruko temi ni engineer kasapa lata ide ogbese
0: o ya ngboyin
3: e ni mo po soro re ni pe afrasiti owo te to n gbero ti o sele ri to ti ten se bayi aro ijoba papo kon ba fun le gba 100 for ba bi sile to mu ki yen pe to
0: eseun 08162549991 o gbonanu
3: o tutu leyin
0: bembe royin
3: o mi joda call sir
0: eseun
3: o ko mi ni Wole David Solomon emi be lati lo ka ko
0: o ya ngboyin
3: opo lorun aso wa lore to apo yi gbogbo awon to kan mu niyan to kan se gbogbo nkan wa yin mo opo lorun agbara won loruko Jesu
0: ami eseun eseun 08162549991 o gbonanu
3: o gbonanu
0: o tutu leyin bembe royin
3: e ma ku eto e
0: mo so polo o eseun
3: Comme de la Caribe, le nom de la
0: Oh, yeah, I'm going.
3: Obinity, awa wa a bofi route. Tu vois, ça, on l'a dit, on l'a terroriste. It's an accomplice. And so, mo do awa a bofi conscience, to buy a conscience, quand they make sure we pay, on fait moins joking.
0: Oh, that's you. Eshun. E ga wa ni kan si ka ma lo. 08162549991. O gbonanu. Hello. E ti wa nbe?
4: O tutu leyin.
0: Bembe ru. Eshun.
4: Wole Bumi lati Jare.
0: Oya, e da si.
4: Gbogbo awon to n soro, gbogbo awon to n se kini kan ma mu won o. Kan ba de ti mu won kan ma fi won jofi. Awon ta gbe lo Olorun a gba won le o.
0: Ami eseun.
4: Nipa yin o adaba ma gberu o.
0: Ami eseun o. Eseun. Iyoku yi o tun di ola lagbara lowo Olorun. Ta tun ma pade lori bembe royin. Ope Yemi jo oda na lo ko temi je o. O gbonanu tutu leyin. Bembe royin.
5: Live it, my father.
6: ADABA.
5: 89 Adaba.
6: Okoko daba so mi sokun.
7: Ami ase, Olorun ba mi mesu aso okun aye, oju ni male ara, oju ba male kedere, tori n to fe ri, to si ri bi ta nre, dada ni ko n ta n fe ko tu alo, ka si wa laye ta fe wa. Ile ise Alausa Ventures tun ti de o, lati lu Kano, bi won se nse, se toju oju, to si je pe wo fi nene la. Oni won tun gbe wa, ledu awon maso gbogbo aso okun aye, asoju kan pataki n be legbe mi, e ba n ki gbogbo aye to n gbo wa sa.
8: Mo ki gbogbo eti to n gbo mi, eti te n fi n gbo mi, ko ni din te ma na ole lori. Oruko emi ti mo ba n soro ni Dr. Maruf lati le se Alausa Ventures.
7: Bo ti je pe oro eti ko le gbe wa oro oju ni. Kini pataki oju lara gan?
8: Oju je nkan pataki. To je pe ta ba on le owo ta nle ola, oju na la fi ri na debe. Tori na a ogudo fe owo bi ntin ka fi mu oro oju.
7: Alausa, Alausa gbogbo Kano gbogbo North ni won ti man ti je Alausa npa atoju oju. Laipe yi ede ipinle Osun lati toju opolopo awon eyan nipa oju.
8: Be ni sir.
7: E si se toju won, kaluku won, won si wa lalaafia.
8: Pelu ogo lodolo.
7: Kila won te fe se toju gan?
8: Itoju oju ofe ni. Ayewo oju ofe ni
7: bo wa leleyi se rorun ijoba lo gbele ikale ni abi aladani ile ise Alausa na ni
8: ile ise aladani na ni labi Dr. Dauda Kwande lati ilu Kano
7: bo lo se je pe lori oju o leyin ni e mu nbada lati ma fi se ranlowo fawe eyan
8: a lona meji nkan ta mo na la n sise to
7: ojo wo ni ayewo itoju ti o wa
9: eto yi ti n bere ni ojo Thursday on the 18 ojo kejidini ogun osu kefa ta wa yi ati ojo Friday on the 19 ojo kokandini ogun osu kefa ta wa bakan na ojo meje pere ni anfani ni yo fi waye
7: ni eto itoju oju ayewo oju yo fi waye ibo ni o ti waye
9: eto yi yo waye ni Adegbenle ni egbe A division ninu agba cultural center ilu Akure ni anfani yi yo ti waye won odidi ojo meji igbako eto yi tin bere ni ojo Thursday on the 18 ojo kejidini ogun osu kefa ta wa yi ati ojo Friday on the 19 ojo kokandini ogun osu kefa ta wa bakan na ojo meji pere ni anfani yi yo fi waye
8: 070 60 47 80 37
7: e ba n tun pe
8: 070 60 47 80 37
7: iba ba so npa oju ki lawon nkan ti ma yo oju lenu
8: orisirisi nkan lo ma yo oju lenu elomi lati bi aikesi ara latara onje latara eruku latara adoti awon to ye ka moju to ta moju to o ma ngba oju lowo elomi
7: ojo ta ma wa mi
8: elomi accident ori na
7: mo mi o ma wa pin emi o ma wo balabala emi o ma yo bi efin
8: emi
7: o ma da bi eni pe nkan ta di
8: lorisirisi
7: emi o ma wo bi eni pe ko ri nkan baba to je nkan gba mi ato ni o sumo baba se sumo aloje se gbogbo eleyi le se tan lati se fawe eyan
8: pelogo lodo lo
7: egbe le fe fi se ni abijo abeya abesin
8: gbogbo eyan patapata la pe tolorun ba ti da ojumo
7: le fe kan na wa
8: lokunrin lobirin lomo
7: ni la pe le si pe gbogbo eleyi
8: be ni egberun meta ni won fi gba form
7: eh owo form ni won san
8: be ni 3000 naira pere
7: leyin egberun meta un elo ni won se ayewo
8: ko si nkan kan mimo
7: elo ni won se itoju
8: ayewo ofe itoju ofe ni
7: ba ato melo le to yo ma bere lojojumo
8: lati ago meje aro
7: ago meje aro
8: titi di ago mefa ro le lojojumo
7: o ma si ti de tan gba form o ni sewo kankan
8: rara pa
7: e si ni se ijoba lorun yin
8: ile salada ni
7: e ja se ibo le ni itoju yo ti waye
9: eto yi yo waye ni Adegbenle ni egbe A division ninu agba cultural center ilu Akure ni anfani yi yo ti waye won odidi ojo meji igbako eto yi tin bere ni ojo Thursday on the 18 ojo kejidini ogun osu kefa ta wa yi ati ojo Friday on the 19 ojo kokandini ogun osu kefa ta wa bakan na ojo meji pere ni anfani yi yo fi waye
8: 070 60 47 80 37
7: e ba n tun pe
8: 070 60 47 80 37
7: adupe lọlọrun ero ibani soro tawo eyan le fi bere tori pe oro oju ki se nta le ma fowo jebe temu afi ki eledua ko ma so gbogbo wa na so okun aye ka si mo oju to ero ibani soro wo lo le ja sodo yin
8: ero ibani soro tan le pe wa 070 60 47 80 37
7: e ba n tun pe
8: 070 60 47 80 37
7: ile ise wo lo se agbekale anfani yin na
8: ile ise alausa ventures to kale si ilu kanu
7: labẹ dokita
8: dauda kwande
7: ojo ni ti sa oko ti gan ti je
8: oruko temi ni dr maruf lati ile ise alausa ventures
7: agba pe ile ise alausa ventures pe kanu ni wa wa eyin so yoruba bo lo se je
8: bene sir yoruba le mi ti mo je asoju fun ile ise alausa ventures ni gbogbo ile yoruba ni mo ti je asoju fun
7: bawo yan ba pe ero ba ni soro eyin le gbe
8: bene sir mi
7: lati ki a mo bi won o se re
8: bene
7: atokunrin atobirin atagba atomode ati gbogbo eni to ba je se pe oju yo lenu kawon na wa lati wa sayewo lati wa gba to
8: lo
7: fe
8: bene sir
7: sugbe egberun meta pere na gba form
8: bene sir
7: e je yan da yin o la wa na ti gba won o e ja gbera lati ja anfani oju won ni relede a o ani wa lo okun aye e ku kan
6: okoko da ma so mi
10: e ku dede wo yi o eyin temi ni ilu Akure emi Femi Alagbolonki yin o ni ona to gba isolo lo ni waju Democracy Park leyin Moshalashi Central Mosque ni ilu Akure ibe la wa nisin e ri office wa pelu sabodo nla tori gbagba e ri ibi to ko Femi Alagbosi ibe la wa ewo obirin to ti wa nile oko latojo pipe to je pe ore ni pe ran nise ma bo lodo Femi Alagbo to je pe osoosu ninu re baje to wa ni pa kini tun ti wa wa ma bo kò sí ìrònú fún ọmọ tàbí ìwo obìnrin tó jẹ pé nǹkan oṣù rẹ ṣe ló ń lé tàbí ṣe ló ń dín àárú eléyìí ò dáa tó ń fún ọ ní ìbànújẹ ọkàn máa bọ lọdọ wa nọmba wa rèé 0706532683 lẹ́ẹ̀kan sí 0706532683 àwọn oògùn tó pójú owó wà níbí máa bọ̀ lọ́dọ̀ èmi Femi Alagbo kí ni ọjọ́ orí rẹ 30 ni 40 ni 50 ni 60 even 70 pàápàá kí ló dé àwọn bàbá wa tọwọ́ láyé ọjọ́ yẹn tó jẹ́ pé wọ́n á ní ìyàwó mẹ́rin márùn-ún mẹfa kan de soju se won laarin won iwo ma bo lodo Femi Alagbo iwo to mo ngba bi Ronaldo tabi Messi ma bo ko wa gba ogun to pojo wo lodo Femi Alagbo awon miran wa ma jade ni oru loto bi e meta e merin e marun e mefa uru ele yo da fun ago ara wa e ma bo ke wa gba ogun to pojo wo lodo emi Femi Alagbo number wa re lekan si 070 6532 6843 iwo kunrin to le gba po lori papa dara dara kilode mo kole mo ra moto inu lo si papa dun si mi oruko bayo le je kinu obirin dun ti wo ba le gba po lori papa dara dara pelu aya re nile pa lo se munu e ma se dun inu lo di so dara iwo ma bo lodo emi Femi Alagbo awon miran ati yagbe ni problem won to je pe wo mo tutu fe yagbe bayi kini yan tun jade kinu jade kilo ba leru lati yagbe aba olodun ni pe ka je ka si ma yin bon idi ka je si se kini ka si yagbe iwo ma bo lodo Femi Alagbo won to fun oni iberu lati ojo pipe ma bo lodo Femi Alagbo tabi won to je pe won se pe o kini yo se se kilo de kilo se se lodo olodun ba iwo ma bo lodo Femi Alagbo sa ma bo lagbara olodun olodun yo da soro gbogbo aye wa o ya iwo to je pe o ti emuko to se olagbara re to fun oni ifoya to fun oni fokan bale ilode ma bo lodo Femi Alagbo lagbara olorun olorun yo fun oni wo so ni odo wa awon ko ati dide ni para ni problem won ati gbera mo era ro mi awo eyin mi ki lo se leyin ma bo lodo mi Femi Alagbo ni pase Eledumare iwo yo ri wo so number wa re lekan si 070 6532 6843 office wa wa ni Isolo Road ni Waju Democracy Park ibele ti ma ri wa ni eyin Mashalashi Central Mosque
11: awon kan ni pe kon run lagora won awon kan ni pe kan ja won je lara awon kan ni pe inu won gbono lati nu wa ma se beru ni pa ise Eledumare ma fun ni ogun to ma ba o lara mu
12: eku dede iwoye o eyin temi ni ilu Akure emi aya Femi Alagbo lo nkin ti office wa wa ni Isolo Junction ni egbe Democracy Park ni Akure ta ba ri iwo obirin to ti wa nile oko lojo to ti we to re yan pe ran ise ma bo nile ise Femi Alagbo tabi iwo obirin ti nkan osu re ndin ni tabi o nle ni ma bo nile ise Femi Alagbo tabi iwo ti o le gba bo dada lori papa bi o sime ati igalo ma bo ni odo Femi Alagbo asiri ti mo fi wa lodo Femi Alagbo di sin ma bo ka fi fun e help mi help oko mi ni ile ise a nreti yin
10: bi iyawo mi se so ni be lo se ri o be lo se ri e o pe eyin obirin lo mo kan to nse obirin o awa okunrin na lo mo kan to nse okunrin so e ma bo lodo wa ni ile ise wa e o ri mi e de si ri iyawo mi e ri sambodo wa to ko Femi Alagbo o ke bere ninu Democracy Park pe ibo ni office Femi Alagbo e ma bo an office ile Hausa ni bo ni ile Hausa mo ni si jemeta ni yola ibe ni office mi wa mo tin ni si Ogbolafo ni Enugun state ni ile Ibo asuko rete eyin temi ke na wa jafani Femi Alagbo adupe lowo eyin te wa lokan o te ni pe Femi Alagbo ase o ogun te fun wa o ba wa lara mu olodun lo se o Femi Alagbo kon o di gba te ba wa ke ina gbogbo ko to ba se yin ma se ayewo fun yin gbogbo ko to ba se olagbo ara re ni pa se Eledumare gbogbo to je soro fun yo di itan ti jo to ba ti de ode mi Femi Alagbo alafia yin ko ma ni di fiafia o ami o
5: live live ma fowoko
6: ADABA 89
5: adaba

0: fun mi lomi je nda aya naturopath kemi lumpsam tu ti dori afefe radio yen sadaba ko ti debe
1: awolu
0: eh da you are
2: odun ti kale nle yo lumpsam abawa lategun eto ti tani lolobo nipa lera onipo ojipo kala bi o le bara wa to po kale wa medically fit and boya tiri gbedemuke o kale wa kando oya o ni gogo ojo ti o se ojo segun latago mefa bo sago meja sale o na bi mo gbo nipa to lera wa o lenu naturopathy kemi lumpsam ladaba akupajori do moju ewe ategbohun imo igba lode lati fi sewo san nile yo o mama de o kemi lumpsam o mama gbohun soke
3: to ba tin di wi pe eje o de apakan ninu agbo ara wa ibi ti wahala ti man dide
0: eh iyen niyan lumpsam half hour onadaba efe
2: idoju ko ondo se dai ko tun ni won wa ni gboru akure mo lobe logba wo san ni witi witi
0: witi
4: so ekuro le kakiri gbogbo bi ti etin gbo wa sala fi ale se to a ma tun dele ni o lori akoto eto ta pe ni lumpsam afa ti le se lumpsam natural clinic number 26 ayegunle street titi to dojuko gate high court nilu akure ibe lolohun fi wa kale si to je pe to ta tin pase aisan ko jade kuro ninu akara onikaluku tubati wa Femi Ogunlaisi loruko mi o atunde leni akoni obirin tolohun lo tosan toru 24 hours enikan ti le ku hospital bi won tin ti le ku ile awon ara bi ko se tin tibe so ajo nbe bi ni iya e ba mi kan wiyan
5: e se
4: e ma ti pe won gbogbo eyin te ti mo pe ati dori eto
5: mo ki gbogbo awon ti won wa nle ti won ti fi kale si lati gbo eto wa ito ta man se ni ojo mejo mejo

0: jọ pani
1: aisan tin si o
0: owo aye ko
1: wa fun ayewo ara re loni ati ona abajo ti eniyan fi n bo lowo iko ojije
0: ogun ti wan ti wa ti wa nle
1: fun itoju yin
0: won si toju arugo eni
1: lona igbalode
0: wa wo opo irinse igbalode
1: lati US UK Germany India China Japan Egypt Indonesia Malaysia Israel ati be be lo
0: be la won ogun ti wan ti wa si po latawon orilede ti won mo nipa ogun ti wan ti wa
1: Dr. Lobson ti go worldwide lowo ji o
0: gbogbo eyin olugbo mi
1: wa je ninu awon anfani yi
0: e wa toju awon arugo yin ile ise yi
1: ma je nwa nigba ku gba te ba ti nbo
0: 24/7 ni se won
1: won si mo nipa eto ilera daada
0: e pe won soyago
1: 08038177268
0: Lobson ilera re lo je won lo
2: Ara adekunre ko se pe lo ti ko bo ni kegbedun
3: iyo se like ti ara dun mi ke re mi to tose
2: ko ri ti lo ba e
3: awo gba arun
2: ke je

0: Lojule kerindinlogbon ogbon ayegunle lokorokoro gate high court lakore niku ona lati sayewo ara re orisirisi ero igbalode lodorin o ero un lede atu asiri ibi kojojo sapamo si lara re ade fun ona abayo si o ade afun olamoran ade ni nansara clinic ibi kan ta tojurin be lade ni o nansara aba product amara re jipepe wakati 24 office lofsa e alishishi pelu eyan osise okose mose e kan si a lojule kerindin ọgbọ̀n ayégúnlẹ̀ lókòrókòrò gate high court lakore 08038177268 fún ọba ti ya ṣayẹwo ara rẹ mọ̀mọ́ jẹun lọ ọlọ́run nímú lọ́pṣà healthcare center ṣe á lóríire
1: arako.
2: So ẹ káàbọ̀ padà láti ojú ọjà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà ti lúgọ̀gọ̀ balẹ̀ tán tún ń wò pé ewo ni akọ ni obìnrin ewo náà tún bá wa sọ léni ṣé ti tẹ́lẹ̀ ni àbí mi mo ti ń sọ fún yín Gbẹ̀ngà Òjò mo gbọ́ mi ibi tán ti ń lomi lomi ti ń tán omi ò ń tán lórísun ẹ̀yà ẹ já wò ẹ já wọn sí.
3: Ẹ ṣe olótú àkòrí tí a fẹ́ sọ ó rí bí ìbéèrè. Why are you always tired? Why are you always tired? Kí ni ìdí tí rírẹ̀ fi ń wá ní gbogbo ìgbà? Why the loss of energy? Why the loss of strength? Kini di ti o kin fi si okun ninu ago ara ni gbogbo igba? O sese ni opo igba ki ara ko ma ni okun tabi ko se wi pe o nre eyan which is staggers weakness fatigue ni ede toyibo. Sugbon to ba tin di wi pe o nse lemo lemo lemo lera lera lera oun ni ko dara. So the question I will ask is nje ti a ba sun ni asale ta ba ji laaro nje o ma nre wa nigba ti ile ba mo? Then ta ba ti ereju ni daytime yala aro osan tabi ni role ti o nse orun abemojumo nje ta ba ji ṣé kì í ṣe bí wípé ara ń wúwo tàbí ó ń rẹ̀yàn? Loss of strength, loss of energy, because under normal situation tí ó bá rẹ̀yàn tí èèyàn bá ṣe wàhálà ní kété tí èèyàn bá rẹjú tàbí téèyàn bá sùn ó yẹ kí okun wá. So back to the topic now, why are you always tired? Tiredness is in two way. We have the normal one and the abnormal one. Rire ele ti o dara ati rire ele ti ko dara. The abnormal tiredness now ni wipe oluwa e se wahala ni ojo yen tabi o sese agbara abi o lo bi ise o sa se orisirisi akitiyan ni akoko yen. Thereafter o wa ri wipe o re ara yen, there is low energy, ko si okun mo se mo o ti fi gbogbo awon oku won yen o ti fi se wahala ni kete ti eyan ba bu omi sara tabi ti eyan ba lo reju to ba sun ti o ba ti ji ti ara to, that is called normal tiredness because akoko orun is meant for the body to rejuvenate itself back to normal. Bi ago ni ago ara se ri o

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Eka le mo kiyin asiku ise lataro iroyin asale la mo afin lati kan ni Adaba FM 88.9 Akure. Ilu ilaramo kin la wa ta tin gbohun Satagun. Ope yemi jo danu niroyin sajuna. Egba koko to wa ninu iroyin na. Igba keje are leye se ti ma nlo lewaju awon iko egbe oselu APC lati seto ipolongo ibo nipinle Ekiti ile ejo ko temi lorun lo ti fi patari ase idajo to ni ki won yowo ki la nko awon egbe oselu kan lawo to si ni ki nko wa bo se ti wa ile ejo nlo ti pa ase bayi ki won lo fi kele ofin gbe suwure
2: Rotale Adaba 88.9 FM lango
1: iroyin na re lekunrere Are orile deye asewaju Bola Ahmed Tinubu notifi ipinu isijoba re mule lati tunbo ro ominira eka eto idajo lagbara si ki igba igbadun awon osise eka eto idajo ko si tunbo duro re si dada nse ni are no soro danoju yi leyin ti won si awon ilegbe to je ti awon adajo ile ejo ko temi lorun nilu Abuja o se apejuwe ise akanse na gege bi ara ninawo saka ile to je ti idajo nile Nigeria ti eka ijoba ito isijoba awarawa baka na ni Tinubu nototo kasi wepe pipe se ilegbe fa won adajo won yotun bo se iranwo fun won lati le sise won bo sito ati bo siye ti ko si ni di ominira won na lowo baka na lo tun fi irungba no tun fi han bayi lori titun bomu awon ohun amaiderun deba awon eka eto idajo ohun to tun ni ki won fun won ni awon ile papa julo awon adajo ile ejo giga na Igba keji are orilede ye Kasim Setima lo je pe o lewaju awon megbe oselu All Progressives Congress APC lo si ipinle Ekiti lati lo se asekagba eto ipolongo ibo fun en to je gomina ipinle ohun bi odun oye banje lati tobo wole fun sa keji si Ise ni Senator Kasim Setima ohun lasiko to nba awon eyan ipinle Ekiti to nba won soro ni Ekiti parapo pavilion nilu Adu Ekiti oro won wipe ki won jade ni ketiketi lojo Saturday to nbo ye lati le dibo wole pada fun bi odun oye banji lekan si Egbe Rotary Club nilu Akure lo je pe won ti si ilegbe to je ti awon okunrin bayi ni ilewe to je ti awon aditi eye ti oje po wa nilu Akure fun igbaye gbadun awon akeko ohun eni to je are egbe Rotary Club ohun dada Ajibade o filede pe ise akanse ohun lo wa lara eto ise akanse eleyi ti o je ti odun 2025 si odun 2026 to je pe won se leyin ti won awon omo egbe na ti won ri ipo ti awon ilegbe ohun to wa nile iwe ohun Ajibade o tun toka si wipe atunse ilewe na una je pe won se lati le ri daju wipe abo to peye o wa fawon akeko ki won si le ba mo keko ni ayika eleyi to je pe o dun wo e je ka gbo bon si wi si waju si
3: Egbe Rotary gege ba se mo je egbe alaanu kakiri agbaye to je pe ise anu kada si oro mi niyan papa ni bi ti pata to ta won lese kakiri nigba ta dede bi ari pe ilewe se wa di bayi ilegbe awon mi ko so iyan je ko je nkan to je edo ko fun mi gege bi president gege bi olori wa wo pe agbodo gbe lati di pe atun ilegbe awon mi se and of course owo ti a ma nri tere ta jo papo ka kiri laarin egbe na la ma nlo lati se eleyi and le ni nu wa dun yin pe olodun fun ani ase ri o se
1: eni to je commissioner foro iteko imo science ati imero igbekele ajibefun o gborin fun egbe Rotary Club ohun fun atileyin ile to je pe won se lori akitiyan ijoba leka eto eko eni ti o soju en to je commissioner ohun ona ni olu oba julaye eni ti se oludari kan ni ile ise na eje ka gbo bon si wi si waju si
4: nipa gbigbe ilewe na laroge opopolopo ikan ni won ti gbe se lati mu irugege ba ilewe ati awon akeko nipataki ileyi ilegbe awon akeko yen ona ni won tun se ona le ri ti won tun se nbe yen inu awon akeko dun inu wa na gege bi ministry inu wa dun o ya mo pe ijoba o le nikan se be ni awon na won tun pawopo pelu ijoba se ile ti won se yi o jo wa loju a se dupe pupo
1: en toje oga ile iwe ohun dupe dupe pe okun lowo Rotary Club fun idasi won to si siliri wi pe won yo se amulo re bo si to ati bo se ye
5: building ipo to wa tele was not okay but along the line won se de won ri pe ibi oni da pe awon mo wa o se bi ton sun lele pe awon wo pe lati ran ijoba to wa ijoba lowo pe awon na le se nkan na lati ran ijoba lowo so block A of the hostel so block B iwa nbe na block B ko ti de be na won ti se de block B so yen na iwa nbe so awon to ba opportunity na la fin so fun awon to ba le wa lati ran wa lowo pe this is block A ni won ise block B elegbe won ti se
1: awon ise awon ti oro kan nibi eto ohun lo je pe won ti wa pe fun ifowosowopo laarin ijoba atawon eka ladani lati le ri daju wi pe ayika won to bo ran awon ti o je pe won je alaini lowo ile ifopo Dangote lo ti mu adeku deba owo epo petrol bayi si egberun kan o le ni 1,095 naira iyi to je pe iyi ti o je pe adeku ohun ni o tun je ile to je tuntun ti won tun bo se leka epo ohun ni agbeyawo owo na o no je pe ireti wa wi pe yo nipa lara epo ile ti won yo tun ti won mo ta ti o je pe yo tun bo mu ki adeku ko deba iye ti won ta epo bayi kaakiri orilede Nigeria awon toro kan leka epo robi orilede Nigeria ni igbagbo wi pe adeku na ni o je pe yo tun bo mu ki awon alagbata epo ki won mu owo epo won na ki won mu wale ajo eleto dibo lorilede Nigeria loja ipe o gba ile ejo ko temi lorun lo nilu Abuja ile to je pe o nbere fun ki ile ejo ki o je pe kan je ki nkan ko wa bi o se ti wa tele latari ase ile ejo giga yi to pase wi pe ki won yowo ki la nko awon to je egbe osilu kan egbe osilu ADC atawon bi merin mi lawo yin se ni ajo eleto dibo ni won to se atileyin fun esun ko temi lorun e ti awon egbe osilu ti oro kan ti o je pe won pe latari idajo ohun ni se ni iroyin fiye ni pe aran ti pe ile ejo giga yi to wa nilo Abuja labe idari adajo onidajo Peter Livu no je pe lana ode yi nlo pase fun ajo eleto dibo ko yowo ki la nko egbe osilu ADC yi ni Action People's Party Action Alliance ati Accord Party to fi mo Zenith Labour Party ko yowo won ku lawo latari pe won kuna lati ba gbedeke ilana tele ofin lori ati lori ifuruko sile won sugbon ni bi igbejo ejo ko temi lorun eleyi to je pe o waye pelu igbimo eleni meta ile ejo ko temi lorun e to wa nilo Abuja loni ni ajo eleto dibo nipase en to je agbejoro won Aliru Muhammad lo ti ni ajo eleto dibo ina je pe oya won lenu bi pe ile ejo giga o tesiwaju ninu ejo ohun to si gbe idajo kale laiwo ti ase ile ejo ko temi lorun eleyi to ti wa tele ni bayi na yin se ni ile ejo ko temi lorun lo ti wa pase wi pe ki won je ki nkan wa bo se ti wa tele tele senator to n soju ekun idibo ariwa edo yini Senator Adam Oshiomole lo ti fi esun kan wi pe ifowo si we awon senator meta in lo se se ko je pe won se eda ifowo si we won nibi abo iwadi eyi to je pe won fi rokun senator Nataza Akpoti Uduaghan fun osu mefa gbako Oshiomole na lo je pe o fi esun na kan lasiko ti o nforo wero pelu awon oniroyin o soro latari oro kan eleyi ti adari omo le to poju senator Opeyemi Opeyemi Bamidele eleyi to je pe o so lori bi won si rokun senator Akpoti Uduaghan yin se ni gomina ipinle Edo tele ohun e no filede wi pe opolopo awon asofin kan na ti so fohun wi pe awon o fi owo si wi eyi ti o je pe won so lori abo iwadi eyi ti won fi rokun asofin na ile idajo ile ejo ile ejo ti o ngbo esun to ni se pelu awon ile ise to fi dikale si ilu Abuja nlo ti pase bayi fun ijoba apapo ati en to je alakoso iforukosile awon egbe nile yi wipe ki won foruko awon egbe ati awon egbe awon osise ti ki se ajimefun lawon fasiti lorilede Nigeria ki won foruko won sile gege bi egbe bayi ni bamu pelu ofin egbe iyi to je Trade Union Act in se ni igbejo idajo ohun ni onedajo Osatomewen Obaseki Ozagi ina je pe o gbe kale ti ile ejo to si pase fun awon olujejo meta ohun ta tire akowe alakoso ajo eleyi to fi oruko awon egbe sile wi pe ki won ri daju wi pe ki won fi oruko won na ki won fi ile eda iwe idajo ohun lo te awon oniroyin lowo loni ile ejo giga yi to wa nilu Abuja nlo ti pase wi pe ki won lo fi kele ofin gbe omo yele sowore latari bi o se kuna lati yoju si ile ejo lori esun iyi ti won fi kan sowore ohun lo ye ki o so tenu re lori esun meji eleyi to je pe ajo DSS ti won fi kan lori bi on si ni o pe are orilede Nigeria Bola Ahmed Tinubu ni odaran lori itakun ayelujara bakan ewe ni eniti o je pe won fi esun kan ohun ilaran ti pe o ti ni onu won soju ara ohun ni ile ejo leyin ti awon to je agbejoro re ti won ni awon o se ejo na awon o le tele si waju ninu ejo na mo waye o nigbati ejo ohun to wa bere loni in se ni okuna lati yoju si ile ejo na bo tile je wi pe won ni o ko iwe si ile ejo nibi ti o ti salaye wi pe o rin ajo lo si ipinle Eko lati lo wa awon agbejoro eleyi to je pe yo mo soju re ni ijoba apapo orilede yi lo ti tun bo fi ipinu won mule lori oro igbogun ti awon onisumami ati ipinije eto abo to n koju orilede Nigeria eyi o na lo je pe o waye gege bi won si ti bere isimi lori mimo kawo awon to je oniwo daran awon onisumami pon irojo nibi ti o ti je pe awon afurasi to tobi egbeta o na lo je pe won ka pon irojo nile ejo giga eleyi to wa nilu Abuja awon ti pe dokita kan eleyi to toju awon onisumami ni won ju si ewon ogun odun ati eni to je agbodegba to n se alami fa awon onisumami won fo na ni ewon odun medogun eni to je onisowo kan nilu Maiduguri Umar Bashir ni won ni ki o na ko ma lo ewon ogun odun lai ni owo tan rara latari bi o tin se agbodegba fun awon to je onisumami nipinle Borno onedajo Bintan Yako ti ile ejo giga ile to wa nilu Abuja lo tun ju okunrin kan ti won poruko re ni Isiaka ti ewon ogun odun na latari bi o se ti mama lati mo lo so lori iwasi awon onisumami Boko Haram en to wa je agbejoro agba lolede Nigeria to ti je minister foro eto idajo Latif Fagbemi lo ti wa fi lede wi pe bi won si tin kawo awon onisumami on pon irojo fi han wi pe ijoba o fara re jin lati gbogun ti awon onisumami oga olopa nile yi tele ri Michael Okiru lo je pe o ti so di mo pe ipenija eto abo tun koju orilede Nigeria lowo lowo bayi no je pe ko seyin ainawo saka eto abo ati aisi aigba awon ise leto abo daada si to fi mo ai fun won ni irinse eleyi to je pe o yaranti fa won olopa in se ni o wa se ikilo wi pe ipinije eto abo eyi to nkoju orilede Nigeria no sise ko mo tesiwaju ayafi ti ijoba ti oba mu oro awon olopa lokukudun bakan na lo soro ye lori oro eto abo eleyi to je pe o nkoju orilede Nigeria lasiko ti o nforo jomi tororo pelu awon oniroyin loni okiro ohun oni ilese olopa ndojege to je pe ojuse won ni lati mojuto oro eto abo abele ino je pe won koju Quick party, lati gba ye, to si ni, eleyi gan na ni o je ki won le mojuto oro, awon agbeban, ijinigbe atawon onisumami. Gomina ipinle Oyo, Seyi Makinde lo ti ni sejoba re fara re jin, lori ifowosowopo pelu akitiyan ijoba apapo atawon iko ileto abo, lati le ri daju wipe abo to peye o wa, fawon aralu nipinle na. Gomina Seyi Makinde no soro idi mo lasiko to ngbalejo en to je igba keje oga olopa yanyan to wa ni igbanu apa iwo orun gusu ile Nigeria Adegoke Fayoade l'office re oni isejoba re in lo ti se takutakun lori mimo se atileyin fa won iko ileto abo pelu afikun wi pe ohun o si tun mo tesiwaju re lori atile gbogun ti ipinije eto abo nikele na o di ko sai tun wa dupe lowo oga olopa yanyan nile yi to ji disu fun atileyin eleyi to je pe won se fun won lati gba ti won ti ji awon akeko atoluko gbe nijoba ibile orire iroyin asale le ngbo lati ikani adaba fm 88.9 akure ilu ilaramo kinlawa ta tin gbon satagun ta ba pada de iroyin le okiri agba muludun atire daraya o na loku an pada bo eku kale na
6: Welcome to Great Springs International School, Emorele, Owo Road, where excellence knows no bounds. Our commitment to international standards shines through every classroom, and our state-of-the-art facilities create an environment for limitless learning. From day to boarding, we provide a nurturing space for growth, ensuring your child's educational journey is truly exceptional. Admissions are now open into GSS and SS classes at Great Springs. We don't just educate minds, we shape futures. Admission forms are available at the school premises and at Fingerprint Hotel and Suites, Obaile, Akure North. To reward excellence, scholarships are available for the best three students. First position, 100% tuition scholarship. Second position, 75% tuition scholarship. And third position, 50% tuition scholarship. Entrance examination for the 2026-2027 academic session will take place at Great Prince International School, Emorele, Owo Road, beside Computerized VIO Office, Owo Ondo State, Nigeria. Also at Fingerprint Hotel and Suites, Obaile, Akure North, and online. For inquiries, please call 0703-360-6184. Great Springs International School, soaring in excellence.
7: I'm in love, oh. I'm in love, oh. Sonia Tomato Sachet. Yes, it's true. I love Sonia Tomato Sachet. The color is so red, so thick, so tasty. When I use it for my stew, jollof or spaghetti, the color shines brighter and food becomes tastier. Sonia Tomato Sachet makes meals delicious.

0: ti pẹ ti gbogbo yin tin gbọ itun yi ti sin saye yin lore prophet biodun olorun sola baba it is well ni oluwa ma nlo fun wa lojo mejo mejo baba nbe nbi digbi digbi fun si agbara re gege bi oluwa olorun ti fun won ni ase ati agbara re lati ma tude jade gbogbo eniyan ko leni eto lori ofe ati gbo won gege be ti ma pe asire oluwa nbe lara won wole re ewa nkan fidile ke tabi ke fidile nkan loko gbogbo awon igbimojo di perfect international bible church to wa ne ajaka ni opposite mode college adupe o fun ase yori agbara awon eto ti waye ninu ile ijosin number te o pe baba si lale mo gbagbe 0803671665 ati 0807384631 0803671665 ati 0807384631 oni number te fi bo wa soro ido ma ti loko mi je pelu eleyi ni mo fin ki baba kabo sori eto titale yi
1: oh thank you fad ogo ni fun olorun loki orun ogo ni fun alagbara ninu awon orun ogo ni fun olorun to nda won adura alagbara ti o fi igba kan fi awon omo re sile adupe lowo olorun adeda gbogbo ola gbogbo eyin pa ti agbara pada lo si odo re tori oni kan lo ni mo gba ni adura gbogbo eyan omo olorun patapata olorun a ma gbo ti yin in the name of Jesus ade ogo ati ola to ola pada lo sodo olorun thank you father mo ki gbogbo eyan omo olorun patapata aku ajale oju oni ti yin ni gbogbo ona ni abe isakoso bo ti okori ori ofe olorun a ma po si ninu aye eni kokan wa adura wa oni need na ko ni ni atako adura wa ma je itewogba ni gbogbo ona ni abe isakoso bo ti okori in Jesus name e je ki agba adura olori ofe ati alaano adupe lowo re pupo pupo pupo pupo fun ori ofe to nfi fun wa lati je alabapin ninu awon to nso oro re ori ofe ni ati fun awon olugbo mi lati je alabapin ninu awon to ngbo oro olorun ti won de nri ipa ati agbara olorun ogo ni fun oruko re ni asale oluwa lomi fun awon eniyan re je ki aye won kun fun eri je ki ogun otun ko wa sinu aye eni kokan je ki fe lare ko si wa si imuse ninu aye eni kokan in the name of father son and holy spirit ogo ni fun olorun loki orun ni oruko jesu christi ni agba adura amen amen ni oruko jesu le kan se mo ki gbogbo omo olorun wi pe aku ajale yo dara fun wa in the name of Jesus a fe gba adura ni asale yi mo wa lati gba adura fun wa mo de gba ni adura ni abe isakoso bo ti okori ohun ti o yan ayan mo re ko ni ku loruko Jesu your destiny shall never die in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus gbogbo eyin omo olorun te ngbo mi mo fe ko fun oluwa ni iseju die lara koko re je ka le fi gba adura

0: olorun o fe ki egbe awon eniyan kon wa ko ma saleje ki nse ife olorun no ki nse ife olorun fun awon omo re ko ma saleje ki nse ife olorun rara tabi ko ma si egbe sisi egbe pe orisirisi o sisi egbe pe orisirisi eyan omo olorun elomi o sa fe je oga ki nse gbogbo wa ba je oga eni to nse je ko sanwo osu fun ko si eyan o on sise osu re ni ti won de nse kini ti won fun elomi sise ni abi oga o lale o kole o ni moto o train awon omo iran won lo si good school you know ni ona pa tabi omiran e wa so wi pe pe ohun jiya o na fe di ominira ra on eni yen to ba di ominira ra re o se je ko ma mo ayan mo se mo you know olorun o da oko ko da won eniyan re ko ma saleje be ni ko da won ko ya were ko da won ki aye won ma ni itumo ni opo igba o ma nje bi aye ese tabi ogun afowo fa nipa ti ogo ba kuro lara eniyan eni ade ni yeye ade ni ofo adede ni ofo ni kon bo mi ni asale gbogbo asise ti o ti se laye to ti pa ayan mo re loruko Jesu pada lori anugba ko de si atunse to ye ki o se in the name of Father Son and Holy Spirit eba mi sa e je mo wi pe keni yon to dara be ni agbe ni sa bibeli o de so wi pe ise keni o da bibeli o so be rara bibeli o so be sugbon e gbo mi sa to ba kiesi da Genesis chapter 4 bibeli so wi pe o ni keni dide si aburo re nipa to njo wa ninu oko o de lu pa you know Odonu wa bere lowo Ken where's your brother o gbe se ti Ken fi bi Odonun lohun o ni se o fi mi se o risu alakunrin mi ni Odonun wa je ko di mimo wi pe eje alakunrin re ti le ti gba ti ke gbe ton mi wa o mu de ma gbeson lara re Odonun fi Ken re o fi le re fun Ken gbogbo eyin ten ta eje alaise sile gbogbo eyin o Odonun lowo gba gbogbo eyin ka eniyan ije mo wi pe awon nkan te nse wonyi eson ma pada ke eyin ka eniyan eyin te nge mi je te tu ma fi ategun se ije mo wi pe te nse wonyi o ma leyin lori yin tabi lori awon mo yin bibeli so wi pe oni so fun eniyan buburu wi pe ki yo dara fun o de ma sise ibi ko ma gbadun re sugbon gbo mi sa o do laki le tomo ola o de pe bibeli so wi pe olorun so fun keni wi pe latenu oni lo ile ki yu fi agbara mu eso re jade fun e mo se keni oyun ayan mo ni agbe to dara ni ken keni ni ohun ogbin to da ohun ti keni gba dara sugbon nitori iwa ifarabale ati oju kokoro ohun lo so aye keni da benye ohun jije ohun lo so aye keni da be oni sansa ni yo ma je lori ile aye o wa fi ami si lara enikeni to bari ko ma pa o gbokan je ko ma jiya e kakiri e gbo mi eyin omo Olorun akori so fun wi pe my destiny shall never die benny you know ki oro yi to jade ayan mu awon nkan ti ku nipa sise won benny elomi wa wara de wi pe kiro fa ese baba le fa ese iya de le fa ese ewo fun ara re no le se kini o le fa sugbon my brother eni to ba bere fun anu lo ma ri anu gba olorun wa je olorun ti anu nbe ninu ise re anu nbe ninu ise re iwo fun ara re ni mi to tin gbo mi o mu awon ise ati iwa owo re sa oh god o mu awon ise re o mu awon iwa re elomi fe ki gbogbo aye je ti ohun nikan ki gbogbo aye je ti ohun nikan ko nikan ma jeun ko mo enikeje ma je ko nikan ma woso ko mo enikeje ma woso ko nikan je eniyan ko ma se eni to ma pada je eniyan to ba ti gun moto anybody ogudo gun mo ko je ohun nikan lo ma ni gbogbo aye yi ohun nikan ere telomi sane yen wọ́n dẹ̀ sá ní ọ̀nà tó gbà tí ọlọ́run lọ́rùn ẹ̀yìn ọmọ lọ́rùn ọ̀nà tó jẹ́ òun ìríra pátápátá ni wọ́n ń gbà ń sá kí ènìyàn máa fi ènìyàn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ gún ọṣẹ kí ènìyàn wọlé tó ọmọ ẹnìkejì rẹ̀ lọ kókó ìbọn àti àdá àti oríṣiríṣi nǹkan ìjà kó lọ fi pa á lára kó dẹ̀ kó ní ẹrù lọ kó dẹ̀ máa rò wípé ọlọ́run ò rí òun tàbí k come out of weep, or won't you shake me? I shake back on see my brother. I shake back on see my sister. A miyama so weep, it puts you what lenny, but what she debe. She alone will not be a debeny, that be a bala red of debe, a bumisa. Oh, see any of your wag bala fa, o man tow. Benny, to bounce your bottom by chef winning you, Tony Akitin your red, to the chef one everlasting. Why, Joel, Jetto, or more, I'm a shaking, I'm a jet. Talk about what the stage you call. I know me, I want my berry for your fair or your fetty, my cojalo. A bummer, your madonna, Mosule, sin like ye, kilo fatty, I know more if you cook. Kido fato fe pada didemo check in she ato wo re ni ijo mo gbe to ba bere fun anu to toro idariji ese olorun olori ofe ni o se le idariji o mo de gba ni adura olorun adariji o pata pata in the name of Father, Son and Holy Spirit. Hey, mo gba ni adura sa wa ri ayanmo wa mu ayanmo re se. My destiny shall never die. To my case to that Genesis. Genesis 28 verse 15. Genesis 28 verse 15. Sikiye si. Emi wapelure. Emi yose pa omo. Ni ibi bobo ti wonlo. Emi yose ti mwa. Pada. Si le yi. Nitori. Emi. Ki yoko sile. Emi yose se e yiti. Mo wi fun otan o God Jacobu oni Olorun ba soro ni ibe yen beni Jacobu ni Olorun ba soro oni bo se lo e ma tu mu e pada ohun ti mo ti pinu fun e lati se ma se e to tumo si pe ko le mu ayanmo se ko le mu ayanmo se mo gba ni adura ori ofe fun e lati mu ayanmo se ti ayanmo re oni fi ku loruko Jesu Christ ti Nazareti ori ofe yen o ya ko dide fun aye re in the name of Father, Son, and Holy Spirit. I don't call it on one in the Bible. Nidu shall apostle Riketa. Bata mo itonre. Starting from verse 1. Bible so if you are calling it to Tiro Latin, we are the one. Tia mangbe. Asia le mangbe ni yo keni yo jiaro. Ki o donu de asini binu to dara. Fu a yere. Oh God, only the man be what you want you beautiful gate. What you get dada dada ni ojojumo lati ma si agbe lo wa awon to nwole, you know, egbo mi eyan mo lorun ijo mo wi pe nkan le fe bend leni beni olorun de momo je ko ri be ko de ye ayan mo la re pada o ko ye ayan mo la re pada mi ni o ma sare owo mi ni o ma sise owo mi ni o ma lo school mi ni o ma bere fun owo sugbon ma fi agbara wa. Ma fi agbara wa elomi aso pe ton o ba lowo omo ma lo nile ni ki lo fe fomo lomo se ton ba lowo eru eleru ma sonu ki lo fe fi eru eleru se eru eleru yato si eru ti ye omo lomo yato si omo ti ye be ni, you know. Mo gba ni adura ni abe isakoso bo ti ukori gbogbo eyin ti asise eyin ti muki ayanmo yin ku loruko Jesu lo pada ri anu gba beni egbo mi eyan mo lorun egbo mi ijo mo egbo lorun ni eti ati ipinu to dara fun e ninu eti ati ipinu lorun ni pe ko je ko to e ko je laye ko si ohun ti eda je laye to se eyan lorun tori gi kan ke nbo lara igi ki olorun ewe kan ke nbo lara igi ewe ke nbo lara igi ki olorun ma mo se ko si eni to tayo leni ti ke nse atowo olorun lo ti wa tun mo gbo mi sa to ba je wi pe owo agbara ni to mo pe emi okukun ma nfun yan loro emi okukun de ma nfun yan lokiki sugbon e gbo mi sa bi satani ba fun eni eku kekere o ma fi gba elephant lowo re e take note oro yen sa. If devil give you small rat, o to ba fun eni eku kekere small rat to ba fe gba pada afi gba elephant afi gba irin lowo re so ti gba eku je lowo satani bayi so ti bonje je lowo satani bayi o ijo mo pe o ma po pada afi ko so pe satani mi nse ti e mo mo je ti olorun ko de pada wa si odo Jesu ko pada wa si odo Jesu e gbo me eyan mo lorun ma te fo ma bere fun anu ohun lo fa ti aye won fi ribe ke ni no bere fun anu ko bere fun anu ohun lo fa ti aye re feri be ori ofe se wa fun wo le bere fun anu ke wa se pe ko bere fun anu nikan yi pada patapata ko de bere fun anu Ọlọrun de ma ṣaanu fun e ko si ise ese to wa lọwọ re bo se wo ko tobi to o le bere fun anu ko ri anu gba mo fe ko ri ogo re lo in the name of Jesus en yo mo e ti agba duwa emi awon wole wa ṣaanu fun mi ona ti mo ti gba ti mo ti so ogunu ona ti mo ti gba ti mo ti so ayanmonu ona ti mo ti gba ti ayanmo mi ti ku oluwa pada fi anu gba mi mo se pe lati to ona re o ya so di adua fi nkan to nse yen sile sare gbadura yi oluwa mo bere fun anu saanu fun mi saanu saanu saanu saanu saanu saanu saanu awon ona ti mo ti to ti mo fi so ogunu ona ti mo ti to tayo mo mi fi ku olorun alaanu o mo wa si ese agbelebu re mo yin le ni bi agbelebu re mo yin ninu eje re saanu fun mi mo seto ma se atunse ma ba olorun soro mo seto ma se atunse mo seto ma se atunse saanu fun mi saanu fun mi saanu fun mi be loluwa wi o ti ra anu gba koju yen lo in the name of Jesus ma pada sinu ese re mo o ye ja gbadura keji emi mi mo alagbara to ti pa ayan momo mi lara owo to n pa ayan momo mi lara owo agbara okoko to n pa ayan momo mi lara ba mi paralyze owo na pada bi ayan momo mi dide je ki gbogbo juri o ya so di adua oruko jesus gbogbo owo okoko to ti pa ayan momo mi lara emi mi mo mo ki gbe pe o pada bi ayan momo mi dide gbedide gbedide gbedide gbedide gbedide gbedide o ya so ro yen gbadura akoko adura la waye ma sere sa o ya bi ayan momo mi dide pada oluwa bi ayan mo awon eyan won dide gbedide gbedide je ki oja yen pada ma ta je ki oko e pada ma nife je ki yawo e pada ma nife je ki oko awon mo e ma bale je ki awon mo re ma mu ayan mo se je ki awon mo re ma ri ogodo ma bi aye awon mo won jade to imole sinu aye won be ni kori ogo ni fọlọrun lo ki orun akoko yen ti lo e wo mo sure fun gbogbo yin patapata ayan mo re obodo ku eyi to ti ku ninu ayan mo re emi mi mo pada jidide mo lo ipe ati iyan to wa lori mi mo sure sinu ayan mo re ko ma tun bi orun o ya ko ma ran bi orun ko ma ran bi orun be la rugbo ojo wi o ma ri owo olorun wa de yin olorun logo egbo meyin mo lorun je ki gbogbo eniyan wa ni awe ati adura ni ola je ki gbogbo awon eniyan gbogbo eyin te ngbo mi to so fun awon ara ile pe awon mo re ko so fun won je ki everybody wa ni awe ati adura ni ola ola jojo anu ohun to lu afe je ka gbadura le lori leleyi emi mimo je ki iya mi dopin je ki ayan mo mi pada soro je ki iya mi dopin je ki ayan mo mi pada soro won ni ka ro Psalm 126 Psalm 126 ati Psalm 20 ona ni ka lo fun adura ka so mi laaro ko fiwe e fi gbadura yen ko de make sure pe ni ola yen to je Wednesday oju anu se itore anu to ba se n pari adura e o le gbada 3 o le gbada 6 o le gbada 1 o de le gbada 12 bi agbara re ba se gbe ni ori ofe wa fun e yo dada fun yin Nigeria anu ko soro fun e o Ondo state anu ko soro fun e ilu awo ni bi ti mo wa anu ko soro fun ilu awo be ni kori oluwa ko ma tu asiri awon eni bi ogun olorun ko farahun
1: Olorun Abiodun Olorun Isola ti Isola Ridani Ijodipa Faith International Bible Church Kaleka si number 13 Fanibi Champion Junction off Oyemekun Road Lakure lo npe gbogbo wa ibi pade adura faith clinic
2: adura ma si pa pamo omo Olorun ko pa le gba
1: Ni gbogbo ojo eti Friday osose ago mejo abo si mokanla abo ni nbere laaro adua to gbona girigiri to dapo memi mi
3: oro bi owara ojo
1: gbogbo aye to fejuma ni tototo
3: eni egunda lam
1: ma bo
3: tapila adua ti wa nkale
1: yo wo gbogbo e male semu semu
3: ateni ri se ni rije
1: e kan da fun to ngba yin tanyere
3: gbogbo wa ladua fe clinic wa fun
1: bere wo san dande latodo
3: yesu akiri soro
1: e je ki gbogbo ma nbo ni gbogbo ojo eti Friday
3: bi adua fe clinic ti dua kure
1: ni ojo wa number 13 fani
3: Champion Junction ofo Yemekun Road Lakure
1: Pastor Dr. and Pastor Mrs.
3: Abiodun Olorun Sola
1: atopolopo iranse Olorun miran
3: ipade adua faithline
1: tojo eti Friday ti nbo yi
3: lago mejo abo si mokanla abo laaro
1: Olorun Abiodun Olorun Sola
3: ti re ti mi le mi lowo o
4: ase ti re la se pe olorun di perfect amu hallelujah
5: olorun to se bi ye le ti gbo lenu awon baba fun tito ni yi mo gbagbe gege bi oluwa ti mo ran si aye gbogbo eniyan ni mo si gbagbo pe ti ri opolopo awon ibukun ati dande gba mu ninu eto tito ni titi ojo mejo ta lori ofe ati ti bara wa pade e mo gbagbe number te mo pe awon baba si 08037166 51 08037166 51 ati 08073846131 08073846131 eja wo yato sawon eto wa ta ma si tele tele kini nkan ti jode pa ni fu wa lose yi
0: eja pade ni on Wednesday ni opposite Imade College Deeper Faith International Bible Church ni agun mesun arora eje ka pade ogo re ni lati soro ni ilu ifon ni Thursday agun mesun arora na ni aro Thursday eje ka pade ni Akure Champion Junction ni ojo Friday ni Akure Fanibi Street number 13 wa tiri wa ton gba adura adura den je towo gba agun mesun aro na ni eje ajo pade nbe wa ri ogolo wa ri ayanmolo o ni sin egbe ku be la rugbo ojo wi wa je eniyan alafia ni God bless you, God bless you. Orin re la osun abodaju alafia o daro
5: titi ojo mejo ta lori ofe ati bara wa pade lori kan ni ta wa 08030452735 08030452735 the number loko baba ati gbogbo igbimo ta jo wa si ode titoni ido matthew ti gbogbo yin pe lakobin loko mi o a pade ayo

0: fun me ayo ayo ko sin le dun mo mi bi wa ko so inu inu re
1: labe isoro yen o ya ayo jade ayo wo be odun ya da fun o a da fun o ekun re dayo ekun e dayo o di ayeye o de ti ri be o de ti se be ase orogun thank you god bless you
2: dupe fun oro iyebiye ti atun ti gbo fun ti oni lori eto yin eto wa ona ori ofe nje ori ofe olohun ko ni fi enikeni sile nunu wa gbogbo ti e ba pe baba wa ninu oluwa wo le oluso agutan ajinrere agbaye ni won pelu bio alamoye number won re 0803 271 3962 ye titi ojo mejo ti a tun mo pade lori eto yi lakotun akori mi olorun oba ori ofe olorun ko mo ba gbogbo wa gbe soji ani baba loko jini olojo mejo.

0: kí joye.
1: To
2: Amotunde lasale toni. Awon agba money money. Woni tale batile a fi oma yo fayo. Ni verse 1 yen. Verse 2. Woni ti ale batile ohun ofafa. Ni bon gbogbo eye loko. Won wa fi nkan kan kun. Woni ti agogo ba bale. Ohun oke. Okay. iTone. Se tele ni abi travel. Abi auto abi trouble loruko akiyemi michael mobere ninu letter ti ngbo wa yi tibanu je oni wo be yi ninu letter ti ngbo wa yi ti won ni kale ku gbagbagba fayin li aso mo yin wo bi te fe wo ta won ma dawo jo fun yin agbara olon in Jesus name ko ni ribe
1: amen
2: abe ti sunu leyen ni e ti le sun o deyin eto

0: OK. A fait gbera wa nisin gbera la fe lo ta fe gbera wa Olorun lo mu wa bo akiya mi o Olorun lo mu wa lo America eyan kan la pe o ya jo wa wa si waju e ka la be ti sun e ti le sun o deyin eto den pari story arabirin igba ti o bimo o fi alhaja de oye won bi Abdulrahim ni June 2013 akoko na lo di camp si Islam tori oko to fe ngba na o na pa oruko da o je Aishat Ola Oye ngba na sugbon ngba to ya akiyami esuru padida o pada si Lisda Silva o pe 48 e mo ka lenu le ike abi ka fe ko se program
1: da look at the kerekere
0: se ka lo seko
1: ka lo eko de
0: go okay gbogbo eyin te n bo wa ninu le a wa n bere lowo yin nisin
1: abi
0: eko lati de o a fe ma fo se ka lo fo ale lo fo
1: ale lo fo now Eko lo ti wa ile Yoruba je fifo mo
0: mi o le fo Yoruba mo Eko
1: omo eleko gbe wa wo fe yin ori
0: omo fe yin ori Eko ni mi ti de obe iya mi ko je mi
1: run o ko ba mi pa gan di yen de
0: e ba mi pa gan di yen de okay abere gbogbo eyin te n bo wa ninu lekedeke abede ti sun kedeke e ti le sun kedeke o deyin eto kedeke

0: Baba Tobi Alagba Olaseyinde Ajayi to je chairman gbogbo lekan ni ipinle Ondo baba Tobi won pa Joseph Ajayi baba lara
1: ni don
0: 41 years ni baba yen ti lo to fomo ele
1: Ola ba.
0: Mi so pe si. Lo ni 41 years.
1: Si last year le si.
0: Eh.
1: Ola forun ka.
0: Pa Joseph Ajayi ni Ijo Alaafia June 10, 1985 ni baba fi awon mo ele. So wa mo to munu mi dun. Baba yen osu lorun.
1: Be ni o ko lo mo osu.
0: O ku ti o fo mo ele gan. Ohun gan osu.
1: Ohun gan yokun.
0: Tori ko se ta je ide.
1: Aro.
0: Ko se ta je ide. So, pa Joseph Ajayi ni ju alafia. O ti lo ni June 10, 1985. Chairman gbogbo Lekan Licensed Electrical Contractors Association of Nigeria. Ondo State. To je Olaseyinde Ajayi engineer. Lo se ranti baba won. E mo ka lenu le yi. Loruko Akinyemi Michael. To wa lati ibi ti mi o ti
1: endorse.
0: Mi o ti endorse ye. Mi ti approve pe on lo ma je deputy capital of Ondo State. Ni mo nbere bere abe ti sun. E ti le sun. O deyin eto.

0: mi le so pe baba yi se asise ah tori baba mi ni won mi le ni won se mistake wi pe igba ti won ko ri
1: aye lo gbe
0: aye wa okay akiyami nothing do aye aye enjoy ngba ti baba yi n pe amona ko tete mo bo ati edupe pe amona n go wa ngba yen Pastor Joseph Adebayo Adelakun ni mo mo nso late kan baba pe 77 omo bibi Shaki o ro baba agbede o roke oro apo lori baba yi omo June 12 ni baba June 12 14 popular ni 1949 ngba tan bi baba yi ba mi gbo ohun e soke grandpa

0: Ayodeji ese super ni Car Street e ka lembe o ore mi lataye alalumole omo won ni asin kole e ka le salafia le se akiyemi o
1: e dohun
0: iroyin ayo ti mo fe so yin
1: adupe
0: o ma shock ye o ma shock ye tori o shock emi gan funra mi akiyemi o a lo shock emi gan funra mi iroyin ayo ni sugbon o ya agbado
1: ha lenu oni
0: lara won college oniroyin ayo yi gan won se ha ije ha kan a meta ni
1: a da bi gudugudu meji
0: ati o wa je 13
1: o je 13
0: akiyemi ma je da won eyan lagara tori iroyin ayo yi o bo ni ka se so ba yi o okay se yawo la pe iyawo osere theater ti je olare waju omi yin ka baba je o ranti brother e
1: mo ranti de mo ranti de
0: se o ranti osu ti brother e de lati
1: brother me in media
0: and
1: the brother me in crisis
0: e wo ni
1: brother me lo du se soro soro
0: ki lo de to separate e to npin mo ni brother e brother is brother
1: do de gba gbe mi wo gbo ni
0: se mo gbe yan wo gbo
1: iyawo brother re
0: jo ma je ko lopa mo mi o gbe yan wo gbo baba lara
1: mi mebo
0: mebo an pe ke ma gbe wo gbo se mo wa lara to gbe yan binu opo se dun to na ni won se bere bere pe
1: how come
0: ma je so ti mo be so yi tori ti o ba jori radio ma ni
1: amo
0: ta le so a no come e ma e ja feel igba wo ni baba ijesha ti e won de akiyemi
1: me don
0: igba wo ni brother e de
1: me mo de ti ko de o
0: baba lara igbawo lo de igbawo lo bere ise omo akiyemi
1: me dohun
0: e je ran won ara ilu leti tori orile ede nigeria ta wa yi nigeria ta wa yi eya kan ni nigeria nigeria mi ni so ju be baba ijesha won tu sile logba ewon ni November 2025.
1: Kokonla 2025.
0: Okay. Inu osu ta de wa e osu kefa. La gbo pe iyawo baba ijesha pe o bimo. Leyin osu meje to de lati ogba ewon. Akiyemi.
1: Madam.
0: Ba mi yo kuro osu melo niyan.
1: Oluomo Bolomo ka. Outstanding.
0: Nigeria. Akiyemi. E ja ki won ku orire.
1: Ki won ku orire.
0: Aki baba jesa ku orire.
1: Ku aki ku orire.
0: Ada ki yawo e na fashion designer pe o ku orire.
1: O ku orire.
0: Tori emi ma
1: ko de ku afomo emi na se.
0: Nigeria. Akiyemi. Nigeria. E wa wa si waju Nigeria. Tori ta ba so pe Nigeria. A ni kuro lori Nigeria. E ka lembe eyin Nigeria. Abe ti sun. E ti le sun. O deyin eto.
2: Asumo ki lo soko e
3: o dabi pe epo petrol lo ton be mo se loko kan ton ni te ko ti ya ton oro awon ile epo yi ti sun mi be owo gogo ni ti mita won o tu pe
2: o je lo ma ra ni ile epo well light oil and gas
3: check in se ile epo well light oil and gas to wa ni idojuko abatio songo adoro
2: be ni tinta petrol cooking gas ati kerosene opo orira mo ngboro mita won pe pere pere
3: awon driver ko ti so fun mi tele pelu awon lokada emi ni o gbo sugbon mo ti gbon
2: o ya ni well light oil and gas tinta epo 4 hours to santoru be ni supermarket won kun fofo fun wine lori sisi oti alagolo to tutu dododo beverages provision creams baby food ogbeyin pelu bread ojo tin gbona feli feli apo rice onje size by size titi kan semo ya repo se faji o tun fo moto e ni modern car wash to wa nbe eyin taxi driver olokada awako iju ita ogbolu ikere adu ekiti well light oil and gas so doju ko sangu abatio akure adoro lodu telephone 003-522-8076.
4: I'm going to do a lay. I know.
3: obìnrin yìí ti pa mí, ó kó bá mi pọ̀.
2: Kí ló ṣẹlẹ̀? Àbẹ tó ń jà ni.
3: Ó mà tún lóyún mí ni, pẹ̀lú gbogbo ohun tó wà nílẹ̀ yìí tí kan wọn ò ṣe rà mọ́.
2: Lọ fọkàn balẹ̀, ìyá Chika Baby's Palace, aka ọ̀rọ̀ bọ Jésù kájú ẹ̀.
3: Tí àwọn yá ni lówó ni.
2: Ìyá Chika Baby's Palace ló ń ta gbogbo nǹkan ọmọ àti ta aláboyún tó dínwó jù nílẹ̀ yìí tí gbogbo èèyàn mọ̀. Bẹ̀rẹ̀ láti inú oyún, ọmọ wa àtọmọ rinsẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, sì máa wò ó, o lè mọ sanwó díẹ̀díẹ̀ sílẹ̀. Mọ rà á pamọ́ sọ́dọ̀ wọn, àwọn kì í fowó lọ́jà tiwọn. O says and retails at the cheapest rate. Aṣọ ọmọdé, kẹ̀kẹ́ ọmọdé, bàtà ọmọdé, ọjà ọmọdé, ìpara ọmọdé, pampers lóríṣiríṣi, feeding bottle tí ó dílẹ̀ rí, pẹ̀lú fìlà àti ṣeré ọmọdé tí ó common. Ọkọ̀ láti bá yín kẹ́rù náà wà ńlẹ̀. Ẹ̀yin Tèkìtì àkókò ọ̀wọ̀ sí Àkúrẹ́ Ondo ìkálẹ̀ ìlàjẹ́. Ibo lẹ ti mọ ra nǹkan ọmọ.
4: Ọjọ́ yẹn Chika ọ̀rọ̀bọ Jésù ni o.
2: Number 1 Araromi Street, Araromi Junction, Àkúrẹ́. Telephone number 1-0803-625-8239. 0803-625-8239.
0: Ẹ kábọ̀ padà láti ọjọ́ ọ̀dà ní kíákíá. Nọ́mbà tó dé Wayne Light Oil and Gas tí ń ta petrol ní Ado Road. Ó ń rẹ̀ ọ́.
1: 0706-637-6398.
0: Eléyìí tó dé ọ̀dọ̀ ìyá Chika.
1: Ọ̀rọ̀bọ̀ Jésù.
0: Tí ń ta nǹkan ọmọ ní number 1 Araromi Street. Ni number 1 yen gangan. Number 1 ni
1: 0803-625-8239.
0: Oluwa Segun Oluwa Toyin Omolade Kalembe o iyawo wa Lekiti Akiyami Olorin kan. Olohun o se esin Islam mo.
1: Sugbon
0: o di camp. Ko ti e wa so ibi to nlo.
1: Hello.
0: O ki se pe ko so tan, o so ibi to nlo. Q dot loruko e. Q dot olorin eleme tin je be laarin 30 second ma gbe ohun e sita. Q dot olohun o sesin Islam muslimi mo o so ere idi e sugbon mi o ni so lori eto yi e lo mo finu gbe abi ke lo mo ka e lo mo wa kiri abi ke pe Q dot pe kilode to lohun o sesin Islam en tin je be ohun e ni Q dot alagbe